Bambara ho o komana tanata exka FM keke te kweto. Nte te kanem bori e kiye ko koma go Isaiah 45 verse 3 ke. Dek e te kiye ko tamate ake nga ama te kanem ango Khama yom khama tsa atwana ka kiye tomo. Ninti te kombe. Ti kongo rakhara. Ti kane rakhara Israel kora. Ti yo khara tsa atwana ka tsadiya ka kiye tora tsa a kora ti tsa kongo No ake miyate no nga makate kane matsa a kiye te. Tsa khama kiye te. Tsa khama a kwana ka tsa matere ta. Tsa atwana sika khama tsa a kiye te. No Angie tsa tsonse ka tiya teno tsa kiya go ngandi eta kha tsa kha ma akwana ka mia go be he kwetserto no ti de wa te kana ma kaate tsa kiya go tswate tsa kha ma kom o sa tsa ma kare ta ente te ra prava ta khano tso ma e de tsong tseng am go tse ti tsang tsone sa kha angu ya te Ayo sa tsa odim za mkhazaro ka tema tim ko imki. Ti doro ko ta kwa nguya te. Ka heng e na ka e tsam. Ka ti e tsaro kwa ta kwa ti e kwen kar ko tema. Ngam e imki. Ta kha heng e ti e kwenye ta te. Ti anwa nkara ko kriya te. Kha mkwa mkwa ne. Tawang a.

nga nga e ka kwe nwa asa we ka kwe zo e ya te tsi e mana ka kwe nge e ka kwe antwa sa e ka ya di ga di mieta kwa na ga angwe ka kwe mantwa go be nge ya ntanga zo ga kwe.

sana kote e ngwe kuri tama hi sana kwe e ka kwe kwe ka be asawe ka kwe zo we.

0: wala wa siwa ke XKFM yang he akam wase se kokuben ka he ahanam ke wa mi fresto mangumbum of klang ya klang unu hana ke peter maresberg kuna ka ya togi ka getin agang ke tisatu ka ke wa ngulupu yi he wa etopia stola ka ke escort ke kwaz natal kuna yivi kwa ma idivi de ge hintin agang tisatu ka igeta anga ke Gulupu yi ta sitwagi ka atu ka mgoso yi ten agang ta municipality mandala ka firin tu ki aprol yi stolas sapi ike nghe yi tak ehi gana koi ta berger mestri yang he wa inko si langa li bala lele ya municipality mduduzi mieza ta Ethiopia ka ngi nge wa mgoso ka ngtam ya ene tuna ka ki hana yi ndolpa yiplin nga wayi o hunga yam ta wofu yang hiwa rechter LC mare bezwede nhout ang ndaki ta ikam ka ya gigi ta ahan ya kang ui mkun ya kimchima ka ngplin nga wako kondisam ta koka nga ka kwege nga ya ki tuna ka hostes kasi rekorda tuluta akim saam ta yin heku a mandala khrensi geta ngonda ki tu no tin five ni ta gana ka ta si ke o ti tu ta ke diwi ta ke o yin ngole ki ko ingi kama ke or tambo ye dila kambo kunam gulupu yi ta dila yang hewa ya yirin si ke o yi ti diwi ta ke wa gana nga ki ka ngol nga ka komisar si tak tak ke pertore kuna dila kya ya ke la ya yim ta khrensi mandala ka ang da ki gana gi hm da si gi akham sung u ko amplin na wa yi gi ka khanu mu yi to ki gi ya ti gi hm ai visa ya da tam ki tam to ka gi an ya da ki ngul ng ka ko plin na wa yi gi ya ka wa yi ko kula visa ta mandala ka ke komisari sa kang me me mo khosi ang da ki fa fi gen si ke o ti ko di wi ka ke u ka na ki ka ng yi khanu hun te ne ko ka le ki jala he no ke khla gen si ke wan na wa yi khanu ta yi dang khani sa o te di wi ta u ka ba chi bi se a jalam ta mgo su mut in a ganun ke bonga ko iko ga ma ke kwa tu ma aski spa furi ya ti ke krel valtin kwa siko a yung ngai me ke ta na kam ko iko ko kika kika ke akan kewa mare da kucha ke imgoso ka tigigi ta khli khama khwem ye angda ke yin he klu an hoga ga singa ngule he wa visita ta waji khoyi he kukula ka hi klu a wona khama malim ta kai khai thoda koi akwa kwa koi khama khwe da ke ga ga kucha sa asa ka yin he wa visita ko atriya ganika ka gikun mai tang kha ka tiya a order ka nui twa ko atriga wa ganika mare ga ko cha ke masal bai sen ngun frida ka kam sik digi sen ga sa ka yin ke wan lak a hum ta ga ko cha sa asa baki ki ko ta ki ka nga wa ta kanini ka isten to kolegi ka wan yim ngto rasi ke bola ta spanicha sa ihi ke a ke liha mamla di sandam sin wa ke olon de parji kana spani ke hana bolang ko ti aha ke bolang ko ti season tu ndaha yin plen wa yi o hun den a ta ngol nun ka ke bolang ke hun ma ke fifa ya ngol ngi gwindara ko yemu ku sin ke bola ya ti ma wa gunyam pafana pafana ai u fina hana ka o yuro bruce ta spani ng ng lan hung achi ge ke ng ka ng na ke chu ke pretoria ko na ke ng ye imam chu hum ta ye he wa kipa ke mamelo di sanders rowan williams si ke ng de ke ya wa kapteni ta sit africa ye vanga aka bolang hung ma ke world cup ya yalf ke uni ya gondra ngwa mexico ke mexico stadium kem bidam kon ekorosi nasigi wala awa akh drusam kon nim
1: sheba ire ama ko 5 minute jinge khwa xka fm ke mbambara ha ho ke ke tena di maritz bere ho bore shora ma teram kui atsewo fo Peter Maritzburg a sidi kui a horo tiveng go a kasin group Ethiopia ke a storan a to escort KwaZulu-Natal ke hiati a go ha kwa di jawa twa ke e nja ha kwa go kungutam ngong a kai ke an group nga di sino ha kwa ate e te ha kwa bismisi a hiwe ta municipality di kwena firen to nach april ka chapi ji ha kwa stora jiwji a si tuwa kwa hikim to kaite kha burgemeester a inkosi langali balele municipality di a mduduzi miezwa sino ethiopia ko kwa bismisi a kihia ko kwa inan tonda kha din e a makhara hi a dropa e ara khotam rechter lc marie bazedenout e sikango e khasi umanda kui e ngo cesi ka jao ka kui e shuri ka gwema kui ji ngo tsama kha anigyam shaji 20 augustus sikango komi gwema Khrenje manda to trek a menga de diwana ten fefe nien taga gana di kwe a chaya karakhan di unwa ka kyare ka iti o artambo fraye ka pare ki kwa ahoy kom. Grupun ana fraye opa ko gana ka kumwa ti ngo a un si di wo komisare se pretoria ki te ko a ngo jaoji ak etrama ti kim. Khrenje manda ng awa nga de sinu gana kwe na ngo tuna ngo pepaji a wobe nui ki te ka kweji a no tuna visa ji tamaha no kamji kai di ye kwa hin ma kwa na ka nwi ki go South Africa si u mo teto ji kanga ko ji ti kwa dara kwe na ani jango ana tebe ta tim au si di kuni pa ko msare si a meme mo khoti na di sinu faifu di kwe a go ake ku ta te ti a e ya ti kwa na ka go pepa ji a ki jao ka da ti ji chakara tibe no ana go khabana ha tun ku ngo go ki ana ho chakara ho no go ana kyare gwe ko aton ka ton kun bismisin an kwena mbunga kwen ki ara ko ngi tu si pa furi heke ta ki te kri valten ki ma de sin han a koro ka din te si ka kunwi di a mare she kun a an tu sa han di bismisi a jaro ka gwetam in kuna nga de dara kwena ngo an tu ni sa han ki khana ho je kunwa kwe no khana a koro ka di ngo ngi she kun a kunwi di kwa nae ka go tia dara kwena anja si ye e aroha gudam. Mare se kuna muscle bain jak a kwen di choro afreda hat e wo sena ti. No nmburonga hiya ti kwe kwa ng se kuna di baki e kagwe ko kya ti no gwana oha a kwe kwa gya witim. Burishi o kheri oe borahem. Tam ng wunshi li kha e kik etere ti u Spanisha ma Melody Sundowns no Orlando Pirates ta. A tam Spanish ki ke henki aha di wokri kwe ara ti ng grupu si session tunda ha kwa koroi ti kwa go unwe iya mada ti FIFA kopi ngo wokri te kima. Bafana kai koma Igo Bruce Spanne en kama ngo e si u World Cup wiki si wokri e kwa a wika nga ui si ka Pretoria ki kwa njete shuri karatim. Go kite koma Melody Sundowns si uma Ronwen Williams Captain Sita Koroiti no South Africa si unyam ka bora he Yalv Unica Mexico kose Mexico statiki atlo ae kwa gwem. Khabana khatubori ete kekese nge tama akhiriek ama khuyomu.

0: Wala wa arki ex GFM yang he ahana mungkin wami fresh to magumbo wofu tak tak ya kang kunu hana ke pitre marez ber kuna kakko ke hana ka e ke disatu ka e ke wang gulu pu yin hewa Ethiopia ka un hewa stola ka ke escort ke KwaZulu-Natal ya kani kuna yivi koma plenga wa yi o hun tin adang yi disatu ka yi ke ta ngun da ke gulu pu yi ta si to ki ka tu mgoso yi o hun tin adang ngi ka mesplite di mandala ka firin tu na ke april yi stola sapi ngi ki ngi yi ta ka ngum gi ana ko e ta berger mestri yang he wa inkosi langali balale mesplite di ke mduduzi mieza Ethiopia ka ngi he wa mgoso ka ngum tam ina tunda ga ke tsai plenga wa yi ong ga drupa ya tarakter LC mare bezuden hout tsai tam ka ta ya tang ku ya ke ta ngi ya ke mtima ka ni ka ng ka ngo kun sam ta kho ka ngwa tsa chi bi se ke ngla ya ka si ke thong a dang a de ke tunda a hostess khangwa si to da u a sanga ka tentang wa ka tem ta khren si mandala ka ang da ki 2015 ta kha gana a yi chi khwa si ke o ri to to ke di ta chu si a yin ngole ko ke kam kham ke ur tambu ya dila kambu ta nglu pu yi ta dila yang he o ya hir si ke o yi ta gana i di ta wa ng ka ngul ng aka komisar si tata ke pretoria khuna dila kya ng ya ke leng ta yim ta khrensi mandalak aum ang daki ganak aumi kawasi ki atramsin u yigi hin to ki giya ko eplen nga wa yigi aka khanu e yigi hin ayi visa ya datam ke tam kai gan ya daki yi kengolun ka ka kama yi ki ka thama ku ya vita ta mandalak aum ta yigani kunaki komisaris ng kang yang hewa meme ang hosi ang nda ke tro e faifi ske o di to ke khru di la kya nga di ka u ka nga ki ka khanu ying he wa ying thog gan lo lo lo ka wi to ke jala ta yi dang nga sa o di di ta o ing olem ta te kan lo mo su pisa ki si ge a hana police avi ko mpanga ka ang ni kha ke balfontein khuna ke fresta tin ye chon si ke gudivita ke hana ke fresta tin ye hofu ka ka kai kani ni kang ke welcome khuna musu bisa ka ng sigat in agan ta yi ne khai ng sigat ah ne king khula ke tra firi ye ke ngain em ke khula ke kun sa ke september 2024 kha ke ka e sevi ji tra i 3 na ke police avi ko mpanga ka om ke tran am ta yi ne khai ng april ang ngis ke ngi de ken am ta police ai ni to ko afisa khula ka wona yang mai ta afisa ka ingeta tin agan lok o yi ng tonakh ki yuli ofun e ganai tse a ga ki le ki o ta yi se se ta mali chen ge ki khosu e wa drite sin ki kana chi thon e e ko rosi president salvador ramaphosa ta bafana bafana ya ki ja thama khwe ta ki ka thama khwe ki kang ni ki tu thama khwe kang ki kan he wa fifa ya ngulen ge kopo gondra khwe mu sing yi demo gu ya ki bolat ng mam ofin hanak o yuho brus tana ki tu ke pretoria khona ya dikin ya ying he wa tuk o mke no yang hung achi de ke ngun kan chi de kun sa mexico america ne wa ke canada khona ta spanicha sa e kin aqa liha mamalo de sandom si he ne wa ke orlando parisi hin to tu de kanda spanicha ka ng ke hana bolang kon ai aha ke khurpu ying he wa ngun kon ai season 20 ta yahe wakipa ke Mamelodi Sundowns Rowan Williams si ke hedeke yahwa captain Ramaphosa ke ti satu Spani ying South Africa is de on khama khwe South Africa e kha South Africa ka ka win khama khwe yim kem ke gam kon e fasi masi ke wala awatin khang dro sam kon nem Some exka FM ki ah ire amako 5 minutes jinje kwa ha bori eshwara matera marats berehum. Kui a te hofo Peter Marats berehe si di a ratura di karati ven a kasing group Ethiopia stora ai kwa escorti taki tenja kwa Zulu Natal mukunda gite kwa arati ango hakwa a hofo na kwa tinu
1: gaxwa di-business etswa ka enza gaxwa kuntama gaxwa xa ka sikinqi group encwadi sina gaxwa koro idingo gaxwa di-business ang enza kungubeta municipality dikhwena firento na april ka chapiji gaxwa storage gua xithuwa gwa ikima Burgermeister Inkosi Langali Balele Municipality CDA Mduduzi Myezwa Nga itiha sino ama nga sino Ethiopia Bismisi kwekwa yana ntunda khadinti khama khaate adoropa ekwa arahotama. Rechter he Elsie Marie Bazeide Note Nga shika ngo ngte shika jao ka edati manda kui ekha gwe no kui sa tza maha anigyamsha kwa huita tunda khokheste shika hofo kisite kui ya gwe tam. Grenzi manda trek am henga de kwano 295 gana ka kwa kwena chaya kara ha kyare ka iti khana u jiuka u artambo fraya ka parem ki kara kom in grupu na wo pa iti fraya ka gana ka kuma ti a u si di wo komisare se pretoria mbere wa ki ngwa ku a fraya e ngo jaroma yum grenzi manda trek am henga de sin tun gana kwena ngo ngu si ki te ka permit ji a wobe no tuna ya kara visa ji e jingye kwa hikuwa na eka South Africa si muteto jiti kwa anango nguwe kitebe dama au sidi kwenipa komisare se a meme mokoti nga ati sino feifu kwena ngo kwa nati afraye siki kunda ti tamakano pepaji ana oji chaka nyayo no ana tuna khabana kuwa kuki pepaji chaka karahuyo khani tamakano ngo kiare gudama Tae unku kwehe ni nira polisa kwa ewa kwa hii kwa Bultfontein ki freestati ki chukunya kwa hii tiin freestati si di tsewo fwo ki kae gwe velkom ki tama. Ni nira kwa to kae te fo di kwe akwa tsunwa hii ta September 2024 ka ngo 3 sebi kwe an polisa a akwa tao tsunwa hii kima. Ni nira kwa aprom ki kwe kwa hii polisa ndi mburonga sesa akwa direktorati na mburonga sesa akwa yoma. Mboronga kwa kwa Havana, tuenda kiyuli ka ufo kwa ikisi tegwe mo. Kwa yo kwa hakuansi na 3 days narandye kaya, kaa kitinyate kuwa kaya temu. Boris yu kheriwe mo. President Cyril Ramaphosa, bafana kwa a, kukuiji cha kweji akarati, FIFA kopi bora ya akwa singi isa kuwa dekama. Bafana kaya koma Hugo Bruce, wika uisi ka Pretoria ke Spani, suri karati, kama ingwe si wokrihe, Mexico, America no Canada ta hiyang ay desi ka kuwa gutwa ama. Tam, ngu si kits ang etre, kiri na ti Spani sa liha iki, Mamelodi Sundowns, no Orlando Pirates ita, asa ki aha, Spani sa ki kwarati, ng grupo 62 na wakri kwe konja akim. Go te ko Mamelodi Sundowns si uma, Ronwen Williams, Captain Matakoro iti, no Ramaphosa kwarati a Spani kwa a, ikwa siya ko South Africa, si di tuena a, ang tau ni sa shui itam. Akhiri bori si u khiri u khaya ahen, khawana khatu bori ete keke gwe tsa metin ire tsa amakoyom.

Excellent FM 107 oh down on nyege tsamae 8 tlamoka dogo 12 from minute zete nge karma gwatam am oksam ate antatu gwata ngincam zete dera uma sefana ku ngxhorma hana kwa dangoji ada tsiyama ku taw anga de nkhona ndeta saubona nkosazane ta tsamdi ukona je ga go ngxama gwata ya ga ha ma ga qomtaum o tsa kirega tsungu tsungu mkire ga gon kon kire tloedlo o kum khuwa ko ta kwa ga ke go kuri go ga tlama ansin go a ta ngi go di a di a ti ku ta ma ga ga mo ansin a di keng am go ta ga ga o ta o no ga o tsungwe ta ga ga mo ko ta ko kuma ansin ko tlama ansin ko dao dango ga he e wo ko ta ko tu ya ga tao sin ka tsamdi ya gwa ta ta kwa ga mosin na ta ina tiu ta ko na tiu na ta ga a ta tlam tiu ta ko na ina na ta tao sin ko ina a tsam tie ta khono ina a tsam tika te ta tsam tiu ti tswa sia ina am o tsam git te ta tsam tika intia ka ya ta ka di intia kle wo ta ka di intia nga mana ta ka di tiu ti mungwa ta go di ti ko mata go di ti mungwa ta go di ta akwa ina tia an ka tsine nwe he ta akwa te tlo ka nwe ta ta akwa kunya tlo nwe ta ta akwa mu a tlo ta no nwe e di ka ha i di very kariti ti ya ro khata di numa e di ngoti a ya khata ya bete ti bete ve ti mungwa an sana go ta o ti kama an sin be ve te ma khano ti di khara tlama ti ka ti ya anja bete ta ti be ka sina te a go di yo we ka ga ti kya o go ta o ti e ka ga kun ka kona ti ki ti ga he hi yo atang e di ta ma ha te papa mkaro go ta go te tle ya swi ntating e yasui sena khono tetla yasui kuta ting tik e tle yasui sena tati tle yasui sena go tiu tle yasui sena ka kona ga ting he hambe tsu ye kona ti ngam tiu tre he na kwa ti dikuto tiu tre he no ti kharaka ga ti tle yasui sena tik e tsu ik e he ke hem tsu kham a ti tle yasui ya gwe ti o ke hem tsu kham ha me yasui sena am o tsam ki aba si go kainja

0: tsalo di ga kale
1: de o tsirika go tsi de o kwendi no de o doji de ana go tinka ka e tsam siki xka fm siki
2: moro moro mo kwa tsame a paulo si tame tama go kwe manguma a hindisha ke ke kwe kwe manguka e gone ke wa tse kwa bonga go se ka go kopeta tsheng ta ke sa ta ke tama tsi inwe e ka mama kwa sa tsheng ta wa le ka ka ke to ge a ya tsha kwe tsa tsha kwe tsa tsi kha nga ga mwe ta du me khona go go nga tsi ga nga ka jela ta ma a hindu side ga ke ke plata ke tshutshonga ka le ka tshitswa ngaita gone kwa mga go se senga ta ka ta tshipitele ngando nta tshitswa ke ngete ha hindu a gata me ngona te tswa to ke tsi a tshipitele ta kwa tshi ga ka khali ka ta kwa se ka tshi ta gone kwa mga go go te ma ka ke khotsa go ke gone tshu ya go ke gone tshu wa tshauna tshauta a ka nga u tshu ya tsamanda sa tshoka keng ha qada ka tsuke gone u teng ngwe ka ke sing a gama wa ta ka sing gama wa nga ke kwa ha tsa teke yawe gama e nganga so a wa e ya nge qhumata wa e ta ka tsa kha dibi khama nge tsa tsau ge ge kham ta ga ge tsau ge hng ka tsa ya ge ge nga ta kham u se se ka hng tsa a kwa ha ka ka tsa tsa tsa go nga ka da dira go ta ka tsa ga ka ka ka tsa nga le go le ka tsa nga ka ke ke se go ka ema ntse m khama ka ge ga ga ke ga ga ga he ta ga ke ga kwa tsa tsa tsa tsa ka tsa nga le ka ke ka ka ka anna buka u jalima anga ta chawa dibite kwa te ki ya wo tikanta atwa mcha kham ya ya kwa chaw te ki ka ka ma nge gama ko kwa ya ka wa me sai si kama ga ta nga ngam ko mcha adibi ta chok ke ha ta twa mcha khama angata a khatma ngima ta sandwa ta sandwa ke gam ga ke gam ga ke gam ga te gam ga ka khama khama khama khama ta ka sa ga ke khama a ka ngau ngai ta ka sen ngai ya chu ding ya kwa cho ta ke ya ka chu ta ka ngwa kondwa tenga unga keke ngwe ngom ta ke ngai ya wonda cho ta nga keke a cho ta ti tenga ke guwa ta ka guwa kai gamma khu khe gu dibi ya ha ta ke kwa ya dang a dang ta ke gu nga ba ya ka ya ka ya ta ke wa ka nga ta do kang ke ga ba ka ti ke kang ke ga ba ya dum ta ka ga ke ga ba dum ya ke ke nga bi ta ke khe shwa ya ya oke ya kang wan do ta ke khe cha wa kang ta u kang hao u kang hao ta ng ta cho ke ye ke ma ta le wa ta ng a a ka kha me a ka bu se sa go kwa ng ma ka le wa ta ta kha kha gu to a gu gu a ta ta ka kwa ka ta ta cho ta ke a kang ko ko a ka ka ka wa chom ga ta ng ng do ng sin na ti ka he ka ng ka ma nga khu twa mi ta chan twa ta gwa ma ka ng a u ta ka ma ka ta chung ta a chung ta ka ma ka ta pa sa de sang ka ga ngo de du le ta u ka ga nga sa ga ku ta ke hu ka u ka kha khu an ta ba ke ku kwe ma twa m chi ta ng ko kwe ta dan de

ka FM 107.9 dano nyege tsame nyege tsama go dago 56 minute dzete ange karma go tam am o tsam gite a data ya khuna shwere ma go ta kwa a je a tlariete gana am shwete ditango ta ko mebe ku fani kara kum ku kara go ta kwa gamo tsanta a je tindi te uta ko na gana nwa tsam dinu khan amwa hak e je gan tsama hak e din gan doro hak e je ta je ku ntwati am o tsam ke a je ga a we ma khwata ya ha te ka ku ji te aba se ma khwata ha sin ci ka mena ta ire kareta kha kho ji ji a ji ku fani kara a tinta shweti ko ni de klare ku ka ti ko ni ben ngce ku ka ti ko ni papa mja do te kho ma ko ta ko a ta ni ta ma kha kun kho a ji kha a ji kha ji wini ce de kha ya ur khwata a ji a darana ko ta ko ha ji no kham a ta u kem ka kha aba se yak te ko daraka dango ji kha wo ko kha radio ndeta tsan tsan sa kha hasa kha ndoro hambe a ta kha de radio a u ke ka kha kya ba no te ko tuan tsore ko ta ko nung tsode ta ha sinu shi tsitsho mka venu shi nu shi u ke tsade kwa kha tsinta te a te ke ska ta ma tsam ji ko na ya ha to ndeta a tsam darana ta ta ya tsitsho man jo ka te ma ti riano duks nduve ka ko te tsai ko tsai ko te tin ska tot on kar kha e ya khutakha

0: 15 uur ka mogo wa XK FM ke bori e shurema tera marat beregum. Kwa kya manu tlae ka kun au kunu shiuna a karata shinu tare maate kwe tla ngi teksi aima josi bayoni tahon amto ewa tlae tkwa in kwen a ngu hofu pepa je kara wata ngu ato aho kai hi kwa na je a ngu chea karamoteto di kwa hi hiveta mi kwe je ama. Ni aka nkama vieke densta kan e shika tse wofo bumbela si deki tlae gwem. Enfe khie na nga di sinu isi u tlae ji ngu aka u mborunga he khabana kha hofu unja shika kwe he ke inja kungo di tam. Si bayoni ma ewa kwe hi ngu ama iye iya hako kwe a ngu shere kate kwa kara hi nu ama nu tuye teksi aka a bafana sindane no tam tu mboronga kwecha Daniel Masilela no Philemon Msizata mboronga ki ewa tae him. Khrenji manda tkik ame nga disi no dwelem si a miliard randika si di a bait brekha khrenji ki khana ho ti tam. Troko Malawi ka kwa di a khrenji ki ngaya I ti ngo a kisesa ka hoji tlewa ti si no ngo a wanana ti khoyam troko ma ngo chakara iwe na mi ti kwa iya tiwe tam. Troko ai ashesha iti ka siwa hona deisen kharam di meta ka luan taki te ho a ngu wose na ti mendrek se ngom ka ito am. Dri di mborunga kwe hoi ko kia ngwi ti nu a kwa dwelem se a ngwi ki kia ka sa yanti ta ewi gwe mo. Sesa kwe kwe si ka ha ngu a dwelem se ji kunwa ti nga we e a isa ta ko ngu tse u cho ching grupo ji ngu a hoi hiyanti rita mo isa mo. 15 kuri twa ang o ti nek akwe kunwa ti tau ku alwoto sarfiri ki kapsa flak te ki te ti kim. Polisa nam ku iya makoma Wesley Twig nga disinu ngi u koma tsa ki tau ti nuspatra ka si o ti ma. Tuen tuen da kakuri ki akwe kunwa ti agwana uha spatra ki tuye no hambe ngumburonga ik am ki hoi ku kia winti kwe am. Borisi o khirwem. 15 di shure twa ang o ti tu tau shika twan te o tu kose isye na kuru distre ki Kenya ki e daroti ngam. Ngo a mkunda si di polisa ku iya makwe a shwe te kwanu Samuel Ndai ngo a ya ko twana utumisi twa ji gatukwe ji akademi ki kumwa ti ngam. Ni e si dao he ngo buche ko tere na kwe tiye aewe na tanyama tita o polisa na bori gara kwen anga ati sinu feifta khadi polisa akyaro yi akasiya khati ya ngo sesa ati na kukyawi teha ngo agik ara kukia ati twa ji ama. Dwele sinfira ntuenda eka ata ha yen ntuenda khadi shure twa o hi ngo tun kun twa ndi kun o shure tu si anyeri destre keki te e daro hi kam. Tin iri bori siu kheri ukhaya ahe khabana ha tu bori ete keke gut eka kama 12 iri eka ama huyom.
1: 3 minute ke tonga tini ke XKFM yang he ahanam ke hum omi fresto mangumbu bun agan hulang se pisak hum ge ta ke ngaya ta ki atak hum ke taxi mawa jo sibanyoni ene ba ki bisin sigya hana ke agin hula ta khanu hui ge ge ta ku ke hana yi he wa khanu yi he wa hun ga kam wi ge ge he a kul khamu ko ka am disa tuka viki ngu yang hong ati dhige dinsta kakam ke hufu kakla ke bambwela kuna si gwe kota asa a ta enfe khie an ngandake kakam ka ke viki wama ka ansi gyat ing agan ngin kumbaya ansi gye ahana uwa yi kane si diwida dhige ta akam supisa uya ta viki wama ka tani gye dat ngin si banyo ni si gye tahana gin kumbaya yang hie uwa wadeng agach au jawa inwa ke veta gigan aba tam inewa ke taxi ngawa bafana sin dane inewa ke sachagi sigana kagin la Daniel Masilela echike Philemon Msizam ta khrensi mandalak ahum geta an ndaki yi ta dulem kak ya khwe malyarting kamhali ya agriya ke bitbrekhin ya khrensi khuna sigi wana ta lola kya ke kama Malawi ta khrensi sitgi ngi ya ke ehe situ achan thoka ku sim chima ka hun thoka e gi ge khang ya de ki chingui ka gi ya lo len in situ gi ka asin uwa ta ying he ku apanga chi khuna da to kya ngi ke fisa ta gi ke wana tung si onur ti desin khram meta ka lun ka si ku awuzla ka ku ngma mendrek sim tang lok on idris ke ngi ta ki am ta yi la yang he wa dulum et an kuma si gita akhala yi ta fi saka ni ka angka tini gita tika na mako o hmm kam singa dulum ya ng mako li tiyan hongga uwa ta ya matani kawasi gie he a kam sing u tan la kaka netverke a gie ka ngui chibisi sika ng ka akriya kwem ta 15 kawa dawa goma ya monoko sula da si go ke sa kui ke ting haka ki kunsa ke lotus refiri ke ganika hewa kapun ya ko polisa kan kui hanak o wesley twig ang da ke dawa ya ng ya gu ski trakui ya ta danga sip telekona yo ke kle 20 na kawa ji go ski trakui ya ta sip telekona ga gya ta kula ying ski ngi kan kam kan kula ya ai to si ke ya ko ji tron e 15 ying ewa divin kwan ho skola ke ko ke da ying ke tula ke na ke du ke koi he dewe ko aga ka ko lungu sa ke nakuru e district ke kenya kunam guichi ke e kanika ka police sa mandalak o samuel danyi ahana ko ta dewing hi konda si kon hi ke utumisi si dem hen ai vilong sa tala khotem ni ku ke sa khui ta ka ike o ho de ke tula ngi ka ngsi ke o klei ten skle ko trun hi ta ya he wa pulisa vi komat ak agoi gan he wa ngau ta ngmana ka om ke ko en na ke ko ni sa ya ke o ko na ba yi ta ke ngnda ke vi koma panga ka on 35 ta kha ta si ke ko u ke ko en la ke ko ni sa ke gani ka kwang he dai ke tula ke ko e de ko ak ga ga long sai te to fe sa khama khue sing de ve ka ngi ke ka ke kai he da ge thula ge ko iko agam ta tuzin firin tunda ha ina tunda ha diwe ge ko ma ge ka da ke skolam ti mi ko an khwa ke kwant man nyeri ya district kuna ke atulam ma sike wala wa 12 ndira sam ko ngim

Yamisa musung ay sig ing amke muli ng wala kom tike tine kama 24 mani tige kumke Radio XKFM. Kom ke wala ki kamim gya fiti kang wa koko mga aprogram mo kugika ko yang gating agdang. Chimusi ng gira kwa jure kama ko obet ndani gya program gya kikak akwe chigwe gige hana wangke wala sinke gichwang. Tau lagi kam ya dia kon kem kre ang gawi sisi mugu giga wit en adang ya jabung ke wali ngwa mi elmia ritsli ang jam gasin kwa donor da khatama dam gita chwa di akhen 20 day mai mande 20 25 20 ka gita kom ke kawa last day simanu ke ngwa ngwa mai mande ka wa ang simanu jim ko a fitika ngabam gira khaga ba ngwe jim te gira sa u ke khakal u tom ke ngwe ji sa la ke tswang ka tse lang tang ho kang wa mke program sa ng ngwe a jika ng him gya sin kwa wala kwa mhe ge ti ga ko ke sila ma thu sa mku in ang wa mko dame program ke dang ka tse sing anti ne a ho kang wa mke wala sing ng mku ko ale ga wa mkoma ke ko ng ke radio XKFM ma tu sa mku giga sa ga ke ola kwa mhe ge ti ga ko ke sila ai tswang ang mga yam kawala ti gege a wa yalf iri mhota kawin ngaw yam wala wa yalfu program ngui akala utom ke wala silam yurnal a program ka ngaw si ke tini gea wa mke mvilu ngisa gani kunam chimusi mha fitika mku gega kwe pala pala ng june examen ka kisi ka ngakam ke wala silam mha ti gege rasa chimusi lagi chwanga kita ano ya ko khosi program che bunga che sa tungki ngai ai program gam hora che khwang ngem che gige a sam cha qinqaba he a ngwa qinqaba ngwa kwa nga amke ka khisi ke gi ha u khama kumisi wa lutu gling nga wam sa kwa nga wam ke fitika kang si duke awa loans ke jube ke kang chimba emai gita ni chu kham unga wa ka wisisi ka mkwa kale dom ko kuma ge chimu sila ma tu sa mku giga sa akule tima kango kala ke kang ngu si anka kamo kwa wa kang akalu tuam ke mko kawisi program ke ga am di kongke Radio XKFM ma gira kwa jure kamo ke bunga wa se mha kale dom ko kuma igita asika mga wa mi Elmia Ritsli nga wali wa tini atige nga si mita gani kuna kika wala ti gige angam a wa in iri hingam gita ang kuna kwe ta ngana kwa si kem tini gichu agam ang wakwa program sung ngum nang magi kwa gami kikong oi magi kwa ti gami kikong matina atwisa muku giga kwe kwa nga wabunga ati musi maka kumara gira gami ang wapurukram gita ng gita asa vita ta dura ci digresa ko program akalu tam ke ko wala msinga ngi ya chon

Yamisa moso ngase ke ngamke muli ngula qomdi ke yalfikwa ah mani teke konke radio XFM athi musi mula gida qomke wola ke kham imge gqaba mqo program ngi yagya qom ke journal a program changa nge a samthwe xa program nge chwang ageta wa nge vilungisa gani kunam anje kam ge song qwa he kha ke khama ukhwesisimanu ke nqwa ngwa mayimande ka wapala pala xaka wola mukuge ka kwe pala pala nqa am June examen yang gigi kuatik de, kita ngai cimbusi sekolah me ngai tuam cima kita akal utuam, aki wala singki cuang kem agia o muku gika kritwi apika, lungu sa kama kue sorho ke agi kawana hanuhu, tapi kau magi pening lagi lungu sa ngah examen, anje kaya him half, fitika muku gika fitika ngawam June examen ang, kaki kita kuam tiki ke ta akamo ku wa a andak ke ayela skola fagasin wisisi toqulu kanqosi ke he age a lungisang am mukuge ku ngqo qhanga a skola vi lungisa qani qhanga a skola xa yachiqo kamge kwa ngqoi mgita sat ke vi lungisa yangita thodogwe ngkhama ku seven ka watsi ke he kang kuma ngum qwa tana tshisa mukuge ka kwe uzila akoko ngatswang ha gang a ke mana ngi wa ke ka khisi ke tene a u khama kho ga tswang ke sintene a kunisa ngamsina ngamsu won kula kam gita kwa a ngwa u twa mana muku ge ka ku singhi u ti singe he kwa kunisa kho ke ka tswang da vilongi sa gita kho ke ku khama ko so na abunga washe yakula yakhaba yakula yakhabisi kwa ga khama ke ka ma ka ke lungisa tuna ka wisi sivan wala wisi sim ka jhena ka jhitang gita kwa chik dem ta achin nga kaka gita komke muku giga kwe chu sing he o mvilungi sa wachige he mwatu tuisa muku giga wachi musingi chwa ng examen aya muku giga kwe chu pala pala na wala si ka gita kwam tegege mhafite ka ngawa yam gita esang for all two de quarta la ngchi khisi ke vilunga sa osunka ang hotum ku giga kwe o ka skola me giga wana di nwe de kha vi kwa manka e he si geng hi ke kanti gigi ta gya a examen khanu la king ke paning ngaba agi hin lungi sanga ga chi gigi ka gala ta gita kom te gigi chimusi maxiker ke a trois pandir kama khuya wala ke tsu hun concentrera a skola vi kwa ma for all a examen a kholungisa nga am mukuge ka totoka ghala ya ka totoka one pende ke wa jela sing ke he a ko khanga a kwartal yang a ya pende chimshi mugita ngri ke ka examen wala ku kwa kham huna onwe da kha a vi sa kha examen wala kwa kwa tsidle ge tsame go gete kwa gala ga ge tsama ehe kong kwa sa arrest date of arrest dag tsama la hing ha anhe ke a guma ju kwa gala ta makats a migo when examen date kwa tsinga ba tsi ho ka tsinga ba nkhai ke a ka a ke stressi ga tsinga ba tsi ke he a thota a be plan ka ga tsama gi he maga kama skola chim ma chigege o khapeng ba khre sengola a traduwe a lungisa nga kama faka ngweke kuma age agala tachi wisi ka kwa kaka ngala nga e tangwa nga akwa nga che age a hantir ukwa ka taka pering nga ba ka ba chige he wa ka panga nga wa mana kam ge ta gugu kon kweke chimu chi chi ki chwang a kha breki a steady roster ya ge akwa sa u kama ko u a nga ba ke a vilungisa ta ge a lungisa CD roster akwasa a tipulela o akake ka melulume na ka melulume sitige he kam khwa ateuke kwe kam o angaba a tipulela o ka msimu amagetene mu a hantir o kwa ge kanda ka wola komang dani khuna ti u khama meta nna meta o khama qwi nna qwi tene wa gufur ka ge tshum tshi sibi sisi magita o ka taake mti wola ma apere nga ba ge lungisa tshi wola ma apere nga ba qasa tshi wola ma apere nga nga magita ge tshu ka tshu ti ge singe apere nga ba ageng o
akula tepulula waka ke tamng e twa twa twa ngam kuge ka sing amageden khum a hantir ukwaka hntwa uka ka thota ngang khama khwe a ka ngang anceka ngang anqunqa anqunqwa ka kula energika anqunqwa ka kula sam ka go bisi khwa ka ngu dir makar aka atwa tuturuka fokisi ka a skola bi kwa ma o a examena ngvana khwa atwa ge ka ge ga nu khuteti ya apreng ba agelungisa taka drain khama khwe a energi ta uta anqunqa stressi ta atotutu a concentrate even khaba age nga aku a lungisa nga a examena ka gita kwa mtike stidi roster mku giga wuzila akwasa kama kwe a kika timbu sinila kichwa ngu wala si ng katina u kama a yela fisi sa kason teti kasi gikwa ng timbu si ng a concentrate kama kwe ka wisi si ka gya ngu wa ngu ngu sorho ke a ke ehe jala nga wa a ngu ngu na jika mgeta kwa sa mgesin gege he a tuturu akwa sa mku gege kwa ferbieter u a konsentrasi. Ke jela unwa wa ngunga wana gati sike he na kama ake gege mchinwe ke he to tutu ke jela nga wa a gung. Du dansa ake ga chuka ngu kama kwe a ngalima nga kubi ake a nga bichu nga nga kubi ake kalu gu dansa uchwa ka gako. A to tutu ke ga chago examen wala la taka a pla kama kwe a a gogala na ato tutu ke tsa even gawe ka ehe a sa lungisa tu konsentira a faka ka ng. A to tutu tsa a go tibisi si tuwa nga avan a hila ngu ngu tuwa ngu ka ota gawe a examen gala kwa tuwa ngu a nga gala ta mazi a tuwa kwa a gala ka a nga gala ntota kwa a ka e apla a ngu ngu tati singa titi gala kantini kwa ka iritir a taka frustrate ada chibi sisi tuwa nga am. Taka tini ang tu age stress ya ige ha uhe aktua tuisa mku giga konsentrir tuisa a skola vi kwama. Taka mku giga kwe chusin ghi umtima a tuisa mku giga wa a chimbu sinye chichin hila ki chua nga soho giga wisisi ka agia uwa nga kasundi nga. Skola giga nge akisya maunula tini ka wachi jala sing mku giga cheng hama kwe gu. Gungkala aswea luki angung tene ferbieter a konsentrasi tene ferbieter a yel kason teti. Timu si mging sing tima atwisa mku giga uka kongha ua vilungi sa ngay. Tatena sing ngotike he a kulukwa a yela ngung. Wan timu si angung waka kata a. Chingwi kula ke a pla a. Kala sinteke a yela andak a ngecha a kakwa a skola vi kwa ma. Ke a skola vi lungi sa mku giga tutuka giga lungi sa ngay atamazi. Asa tu probir ka kange andak taka chika a pla a. Chisanga chichika ngala kange tako tukwa vindika. Ka vindika a ta akwa tutu a lungi sa ngay a examen. A ntua troka kwa ya. Taka e a pgege pla a kang ota kamanghe. Aitsi laka gai akatoka ng'ng. Ka atika kama kiplami tohto makatutu kilungisa. Tati musi muku giga sing hei u mtima atena tuisa muku giga uwa. Sing uka visi sike a uwa. A fisi se khasonte dani kuna. Ati zinga wa a emosyonel khasonte dani kuna. Katonguka uwa eksamen ula ama kata lungisa da gagalata. Sing uti atene gya o uke ikuwa drain a energi. Hege ke ekwa blok angin, ke ekwa nanekwa stresi ka blok angin nga twa ng. Ti krikas nga twa nga a taa konsentrasi ke a vilungisa ka giga lungisa nga am. Wole ng wawala emha, fiti ka muku giga kwe ng gam gamam eka ng jala kam ege a eksamen yang kia twa ng. Ng o ng ayela andak giga gawa a kanung anghi mchima pen nga a gingku lungisa ka a. Kanda frastial egi kwa tigre kanda fuck egi ya tigre sorho kia agita tuto ta alungisa ya tuto ta agita gala a examen moku van agita gala kake moku giga slaka akwa giga ngu gala kwa ya ka kredrepwa ya agala ka moku giga wana pendike waka jila sun mpendike atine agi alungisa hikukuma wa kawaka agi kamhawa bachelor degree ng sisi mjusin ke awa lungisa nga ba. Ondaw ke june examen ang apende si tino kwa kundra kakwe nga ba kong atutansin aya examen taka hang af. Ama geta ni kong ke uwa askola vi kwa ma. Kala agira ngiti kika ang hi
ke age toto ke o wang hagi ta tong. Ti kresi ka gita benefit wa a. Daga nghe ke ake o ngumi ngwea. Hege gima ke traza la ka ngui. Nghe ka fasima gita ne ukwa kwa nkwa. Aje si ka gita kom tiki mtongwe lungi sa kama kwe kam examen ang focus ka ke ehe o kama kwe seo ke chibu singi chwa ngang. Nana kwa kam ke gike ngkwa. Ka kama kwe andak ke afisi se khasonte aje si ka a emotional khasonte. Examen awola kwa at eti krisi. Tamu kuge kawe vindika uke wa onwede khatike wa onbelangre ke chika ka tepule la uwa atroa. Kika chwa ngeke chimbusi ngere tota a wati jela sen. Kegea o heka wisi sa ka ngega kwa ga. He a examen a ngeng isi a ngung hamu kuge ka fokesi ya. Kagika toto ka atoa ke a andak kagika lungusa. Kalakan kagita kwa sa u kama kwe nga wage. Tige he a ngung a. Antir ukwa examen a kama examen a stressi examen a wola ke examen a sikhikhya muku giga vindika ti singenga na kwa kangu dirma kar a kauka akwa a ngiba si wa kasin ta ta tutru giga fokus a skola vikwama wa ti ge heperin ngam ge wa chimbu sin hi chi chi he wa examen wola a wi waka kukuma si gam kong mas a wola si ng chimbu sim gira gumin ang wa mko program ki gang mwa gira sa fitam ta dura chik gira sa ako program tina atalo utom ki wola msunga ngke ya chwa ng

de wiki khanu khuwola ufu khanu khugolo da ehe de paninga ba ige ngilungisa nga examina watike hitene akwasa u khamakwe u qwayi nganqwa mgike ngqwa examen wola qonqwa wa ngizelungisa kathi gcike kaqala ya ngita wa ya nung wakakaka nga fisi se khasonte tim atititi ke ya ncinci emotional khasonte ti wakakaka xokwa thi chiki kaqinga stress ithi gika ka kangi ka vindika ya ka gika qothuthu gika lungisa ya examen wola ya nqonqo qeni khona yakiya kwa mathu xhama kwithi chisi yakika uke yakika uke ka drain ya energy ka even khabe kukwa sa tinwi agetike kwa mathu kwa mathu kwa mathu ke taka kangha danga atunki ashi qaka anda a true focus ka tamazi anqonqa ka nqonqa anqonqa ka tha kang akwa makang even khabe ka kwa makwi tsonga a van a energy drain da kaqwanqa ka aqhama mhuna tsankasa kakha khwa kaqwaqwa aqha achichi ka gitanqana qwa even examine wona chimusi nga dewe tsitsa mukuki ka singi ka magyangke manga adewe ke kansi wa dewe mukuki ka vindika agira ngede ka maskola chigisin hamnge ka tu o ya tu concentrate ya skola vi kwa mamuku ki kalungu sa qai ha tu sing even khaba ya skola ching kau ge ko jaba even ka ge kola me gising ge tini ge ge u bana ta du kha ge ga ke khawe ya ge ke be plan to skola ko na ge ka asi na skola ma chele ma tu ge u ka e hin ka u mi kwartu mi gani o jo mi chi sing u ke u ka e hin sing wala e malungisa ta ka khe aka gapane ngana nga ba tsuka kala akwa daba daba tsuto otsika e ta tsuti ga kwa ta tso se kwa sa se pang ga kwa o tsage tsike ta tsuwa ta wa kwa e ta kan ke ya ga ga la te ke aga bana gana ya khweta daba ang hm ta ngong hka ng ya tsotutu a better concentrate a ya skola vi lungisa kang of examen ang pring was concentrate a khala singa tu lungisa kanga ka ngong ka nga tini geta o tata ba ya brain ya mungu an nga ba ya lungisa ka tamazi ka tama kwatsa ya gaba kani ti gere ti gwe kam ta gya nga sin tonga kanu nga tamazi tso hi ulu mchi me lungisa taka geta kwam ke muku ke ka kwasa nga mdebe ke khadirenda examen awola msing hi tige mdebe ke anweda ha sing understand ng mso titi te kwa maya gita akala utu ngama yi kegea ohida waka a uwa ya skola ya eksamena ngiha ge alungisa dun khut bieter penda tine gita awana kalama ng imhen kwa iti gai ng nima kawa kwa fitika kama kharat firi kharat fefi kharat sezi itine kwa ikla tutu ngayi eksamen a ya kasi yi titi hi atina angu gam gawang a dawa examen wala agita sing dawa kama skola ta nita examen wala la ya tiri ngwa okwa khavona skola sala kama skola tangi kwa kama eka nga pasta lungi sakula sa gen a pasala u shang ika ngu u ya kwa ngu lika eke ya examen atina tuisa muku kika kade weke real si kechi musingi chwa ngunke khabe mang mang kwa nanga ka tung ka aku pasala ho khole u a ngunga mas kwa ngiti wishishi ko ngunga kala u tu ka aka a ho khole u a ngung even khabe ka tsi ama tu pasala ya to thoka ko ntho chuk kama van wala si wa wala e pring wa spandir kama ka titi khisi ke tsu as strating van ka tsi tsa thuta aku khulu chu spandir kama wala ke strating ya kwa ke ka wana khanu go wala ya ga tsu ga ga sentsu ga ga o ga senga vilungisa ga ke ka lungisa dabang ga kwa nna ya tasi ga ama tse ga e wana tsi mangwe ga msa ga ka kwe u daba ku magdu ga tsiga ata nsin daba ga nna nga ba tsene mo ga ka qwa sa ya chimo si atela a thusa mo ga ka da ke real si kwang ha tsuga ku u ka u tsam tsi wala ga tsu ga sen examen ima kwa gala examen nang o isa ga titi ga hanga ya no da mo kuki ka sa ime ko ngeng khala mang ya gu khanu da go kwa ya si chu a

chua lir ta khwa ya gala chuta chua tekini ngwa kuna painti hala ya buku ngu di ngala mengi kade wege akiga silifoni gala chuta da gawa da chua ngu game ofa agre gawa social media da chua a ngwa online ta kwa chua lungisa ta tengu genka ngu chua gani kanga chua lungisa makisie kereke dawa chichi chili geta a lungisa chi wasi seka ngawa Chiga atena twisa, chukuna muku giga senka kwa saadawa, muku giga kwando stindawa, ka giga tutuka lungisa ya examena. Ibo megata ngay mchima gita furwa khayita furaw, yi mhechi gari ngay apirin wang adawa, kakatini ngay adawa ngakhrati. Ya bo ma ngay ya tama, ya chida ngay. Chiwa sisi ka hangkang agita kwamke, kadirin da examen awola, chikrisige. Kem a dewe kete wa chuwi khamani ke ne ke kuseng unwa dewe agita tene ohun chiulo ka gen get ngala handa wa kana twisa mukuge ka lungisa ya vikwama khama nga tunke a ngi lungisa ta la luge ra thota a jho khama khwa tsin ofi kwa si tefe re tefe a vuli mya thota nga khama khwa ta a jho kapla dawa ngisa tu concentrera Ya vilungi sakang. Yang halata tu probir tamazi. Cika la playa. Hat ampuku ta cio tangu pasala wat. Ay, sing ato ta kwe kan sila kutu truka lungi sak. Ay, eksamena. Yang ngau kwe tan kelima nga ngu to kwe. Ampuku ta ke a. Sing ato ang wali la. Sing ang dama lungi sak damar. Ito tu. Aku utifi. Oh, yi ne kukum higita gumi. Kama kwe gats ngang gata ajowo. Ta ila khu khwang wat ng ya jura kwa ka bo ma ga ke kan si ka giga tutru ka konsentrira ya vilong isa kanga giga lungsa nga examen ya ka kwa nga ka chulo kula tseng jobo kala ka nga ata kan thwat bua ta trek ya andak ta kwa tutu a konsentrira ya skola vi lungu sa ke pren nga geng lungi sa nga ta chi wasi si ka nga ng tina wa chige pren nga a dewe kikam he ge gya chum Tene geng sen u ngam dewe ke khadiran da examen awola. Muku giga sen u. Mchima dawa ge anwe da kham ke akwasa u ngam ke avilungu sa gani kuna. Mkama ka ake ka. Kwa ka giga o ka mtia ya. Uka ka twa kakwe kikamo kaka uka ka tia ya. Muku giga sen ke examen awola. Ka tene kwa anwe da kham adewe tika kum. Understand ang kwasa ke sama verkang muku giga sung u ke he thwa go ntama go shoge da ba ka vilungi sa gani kona ke chimu si hi nke yi chwang wa ka kloko ma si kam ko tini kwasa wala si ng chimu si ng gira a ang wa program ki gang mwa gira sa fita ta dura chik gira sa ke program tin akalutom ke ko wala msunga nke yi chwang

Revolution ay musu ay gege ngam ke muli wala kom tike yaw fekwa season 50 mani tike kon ke radio XFM kom ke tan spam ke mani tan kom he muku gega khama muku wala ngwa tike hewa 12 ri wi ka wala tike ge angam awa 12 nakam tike ge kwa satom 12 ri ngam program ngwi tin akala utom ke wala silam Aja komke cebunga cuci tungking hing a program cebu sila muku gika kuing ale bahwa komake kongke radio XFM mcik de atwi sa muku gika sa muka cem gigi gika ai kwa kwe cebu sila mgita kongce kong me mcik de a siga manga ba he hakong ha om gika kesi muku gika kuing ale kwa kuma aji gira sa kaki kongke radio XFM cebu si Mwa gumit ang mga program gigang kita sa Vita tawala chiga kam nam ko 12 ring ang hum chiga resa kulitima program ng mga chiga ge ta akala utuam hum.

0: 12 e kama go ha xka fm ke e karoga go kekete nyo ka ha di marets bere go bore shore ma drama tia dixon an koma joe sibanyoni ta hono bafana sindane ta police an ke khase na ta na ncece sika xa ka go e ke delma zikim bo malanga ke tete acha daniel masilela no filmon msiza amse e wa xare go hi go ye ye ha go acha sire ka tsunkhwe na te kwa ka re tama ka heng ye tv ke ke kwa ga fontaine si ho fort e rina ti kwa na ka stats and clar a xa se ke si yana go yo no ga bana ga khu kae go a xa he u ka e si ka ke ja go ta nyam ka tim dia ana nga te han ku koro ku e week 28 ga kwe umfeleni ke fal druke ke wina ta a ke wa de sino go khekhwe na u gase njinya magongwe bi sena kwa de se nga o jike etsam jika tsan khom kara a nca e ge di hikim dia ana khekhwe na a veki ke tsam o ro shushana di ke 14% ka 2021 ka te hiki ara go 32.36% ka sia tim ANC na ge ko na khurusa na di 51% de tourism 21 ana wo hingi ara ko 32.14% ka sia tim dia ana nga ti sin nyam ka di an in firen nin ta ki ara hingi kha a veiki a tu e parte a ANC sin corona winati atam bismi si fer ina khange choko ani khoji na ko tshogo a nqo mamatlo na choko en a summit ta ki ta na a ka ti go kwesena ga tsanjae go Gauteng si u department de cho go ja go ka go si u krota he na ja o tswa go na ango kwa itama far ena ga nga de kwa no krota se go 700 million rand ka tsi tere go him sa met nga de si no ni kwa ya he an tsou di go ango business di go ni cho go a o kun se hi ya kun ki kha go tam bori si u khirwe ma o a unji ki choko di organisasi a te maakwe a a ka tingo tui kwe ha chungwe kai kai tsamka ane Democratic Republic Congo kwe ki tino ebola jwanga it an kom karate tia chao kwi te e khana ngo kuruk etam Tedros Ghebreyesus nga te sinu nge tse ka kwe ha chungwe a anija hiya tit an tia kwe na kaiji arate ne te kia kwa te ta no ahwe tlhawa dengo jwanga henwe a kya eno si no kambo jika o iko jiki te tlha atama ntse si ka ne ga hona re dikwe na go go iti a jwanga e tsotita no tuwe hona re dikwe a se ko dream kunda jiki o ga di tsamka ane di arka sinjam 12 re bore a date ke gere engwe ga bana ga tswi ete ke ke sengwe tsame yen ire tsama go yom
1: Kim Jawala ke tikde ya waling ke talfir ke SKA FM tole magyan kambugin gawa SKA FM ayu tang ya tang kamika gen ngam yamin arverten mayon. Teksi ayi tumina kao yang tikde gawa jaw shiboyone ke tikde ke bafana sandeni yang he sing agde gya ka sage kawin kalima nga sa ogde gya ng hofu ay gan ge del mes na yakunan kim po malanga sing agde gya subesang ngawa sige ngalan sage ge chukipangan. Kamu ke pengakai yang hecik degi awa Daniel masih lela kecik degi Flimon semasa yang he kau betul ni sing degi cuci hal yang kula yang agak ni kau nagi maling agak cuci wisa o maling agak cuci an kula yang segi kam sung uwa vek ya gan keke kuah fonten ayak gani kunan kang he sing degi cuci hal iki kula yang agak ni kunan nak kami degi degi ung hofun ayak kunak kang sung ati negi kam sung un kula agak cuci sebesan die a agia ok uyan khalman ngan te ki khamsun ga chig gi of vek ach in tundach aya gani kunaki mfum leni aya gani kunan fal dri huk aya kunan ko ang he itig gi chungiala hangulan ga gani kunan jinji ga chig gi ngo kun sa khabitang a kuna sing ya khamsun te ki chi khak khisi chig gi ra thak khak kam ko a nc ke gani kunan ko di a khwitam ni gyang ya te ge vek ya aya kunan kang he 2% inan 20 aya gani kuni chig ge chig wana 14% de ke hangula ga chongon kamsun ka hinte ni gya sung wa hangula ga chig ge ngokun sa gya wa 20 in diar tak koma 6 in diar tak persen de chig ge te ge wana a nc ka chig ge chuin hawa gani kuna ko ange 2% inan 20 aya gani kuna ge inan 5 tak kang he segia kamsung wa hangula ka gani kunan ka teke 20 diar tak koma 14% de yitik de gedang hada ke tam Dia akan sing agia kam sungwa yeste kier ka ang he sing gya sunga ne tin fir in nin tak na chon ngang ke vaik ya ang aya kunan ka ang he a en siye chik gye to yin gya la kama kuyan vaik ya ang aya gani kunan. Fiko ma kao yin ki giga kam kama kwe sung chi aga gani kunan samet a yi gani kunan ka ang he yi agia o kuyan kalima nga ke khawtin aya departamen yin gya waka sona yi ting a yi gani kunan hong sing agia to kam kama kwe sung yin viko man aga chon ngan. Kan ngau sikan ki kama fer ina khang kang hi gya sung wa skelti kang hi de gya wa siwa honor melun dran di aya mali chung sai sian kang hi steni gya kham kham gu sunga khale mang ka n samen ayi kang ku yin aga ngau si kang hi gya tu hm sung achi de gya chuk kham kham gu sung ti kang aga gani kuna hang de gya chu o hang ka gya chik de ka fasin chang hm ai fasin aka ko ko yin ge chig de gya wa veral tha sona di ai organisasi khalemang kang agya khams wan was de ke democratic republic congo aya gani khunan ko ang hek kai kang he chig de gya wa ibola de ge thon a khama khuyan te dros ji process ya ang he chig de gya o khuyan khalemang kang te ge sang agye hun thwa kham khama khuisung wa khabit yang a khuna gi kai kang aga gani khunan kang hei atene gya golik kham ku kang khalem ngang ka n kani aka ni kha honor ti ka si gya kham sanga kai kang si chig gi ra chig wana kang he chi khwang ai tu honor ti ke provinsi aya ko gani khunai ge chuge kawan diar ka aya khunan kang si gya kham sanga kai kang aga chongan wam jong hom yi ng hia tolfiri ai fasi de kem chawla diwi chig gi ya wa ye ni ri kham ja diru gya sam jong hom ge iska fm

0: ulawayin ki XKFM yang he ahanam ki ngam wami fresh to magumbu taxi ngawa jo si banyoni hati ke bafana sindane ta delmasi ken kulang subasasi ken pumulang kuna malik ahe wa simen takhe de sinde ki kanati tron e si ki hana sa troshe zent em ta sa cha sa ng kukubi ng ka ng pulisa sa ki hana zent e tayi kam ina waki Daniel Masilela eti ke Philemon Msiza ta sigita khani ge la yang he wa mri ga chaw chawa ina waki okwa kwe na ge ka un yi ke sigi kama kwa ka ta tuwe mali ni ka mali ke mgo so awi ge ta ku ge tisa tuwa ya nga hana yi ke yo yunga yam tantle ya nge vega ganke kong ke kwa kha fontin ke nga no spese si ta si ke pagala jile ya kan nga ki ka ngstat antlar kwa ke gya wafu vi kwa ma ke nga nga ya tin akang tantle ya ng kani na akam si diwi ta ki nga ya ke wafu vi kwa ma aka ngayon kani si diwi sopa sayam tan nga uyang he uwa Krensi Mandela kao Michael Masiapato ta viko ma panga ka ang ki khrenzi kuna ki jwa kama kwe ki ka ihi ki wana dwelem ya ihi ka wangu kwa ngay kwa malik ang hi wa maliyar ting aga mali ki bed brekhik ya khrenzi dwelem ya ang datins ta ka kam si ki wana ki loli ya ki kama Malawi nungu ti kaya sit Afrika ta loli ya ang si ki fesa ngay ka ang kwa ihi lolin to a tawanga siku chan loli ka kamsing kagi kan ya kichingwi gya loli ang lang ka nghe tuwa jalam ta viko mapanga ka ta loli kya ngi ke fesa ta ki wana kang siwa honorti desine khram me ta ka luan ya siku a wuzela ka ku ngama mendrek si ngam si tuwa tlidri si ke ngay ta ki ngam tangau yang he wa mk parting ai wa hofse bising mkoena zondi ta kapstati no sibe si ya gno fun ya kan ken la yang he wa thomam ta sizin firta kha kwa ya ng ya monkle ya e ge falka ya te ge hana ke ka e ya khanu ke hangu kan am sikhe hanam tang uya hanak auge falkan ekdani khuna jinsi hani angda ki mkwena zondi ka ngum gna koin e ta chau kang he uwa fisak aung ki mk parti yaku ke tisatu ta tani ge da kuin ngata ki malika wa malika e plan na wa president yang he wa parti wa jakub zuma so uzalam ku chau ka ya ki ya lo no sibisa ki hofu ta ki tong jing ta ka si gan ma ko ka si ku ki kom 5 ta ti ki si sta per sin de ki im hali ka i ku a wona ke kana ngui i bring away hana mu ko na zondi ta sta tu ge ke kan ya ta ki ya si tu a hana o si tu o ka e tro kha en e ki kai le ya ngst ni ge he a ti ngo ga na ki ya mu su pi sam ko ra si ngau yang he wangoling ngeng ka cho organisasi wa tisatu ya ge ta ke hana ngau tek tek tin ha kan e tek tin gan e ki kam du si ge Democratic Republic Congo ka si o hsing ka kondisa ka is ge ya gol kam ko ka ke ka ngi wa e bola ka ga ke gani ka ko o ngwa na ka to sim Tedros Ghebreyesus an ngda ke ngau ka hi kan ke gan ke gani ka ji ge o ta ji tro kaisi tro gya ko ampen lo ko gya ta tre ka ng a ta ta ne ko e ta ji de gya ta kan kama ku ya yi he ko a ta de ya ko i to a gya ka o gya ga ni kin ko ang si ko a han ji tro ki kwa sa ki yi he ko a ta ga i chu hm a ti ga ni ne ka ng ne ho no ti ga ji tro a ge tre ka ng si ko ke wa na o ta kong tu no ti tro ki ka o ke province ya dri ke kam du si ke Democratic Republic of Congo kem ke dam kon ekolosi wala watu masam kon hum ke khidam ta ke kam ge ta kan angaw kan ke morsoning en SABC ke podcast tru ngumeng ngato ONA ya o he asanga ene ba ke ka khisim xka fm ke vike ya chon asa morsani ki echi ke boriku tachi ke nave ke ya chon atani asa kawisi si ke nori ke kyan kalukule ko anhi agia asa thun ke SABC ke podcast sabcnews.com akon ya ki kanda tam
1: SABC tru bori he podcasting swegwe te isane te bori ji an kya itao kom kuiji no tia swe hojim vieke oki keke morsani he em o boriku ta hono vieke khiri oki hun nsen ke heki khaha ki keke kha o bori he e tru ki sabc.com kha a ki hetam swere magwin

iska FM 107 xinxinxini xamtanye nje tshonqo mtini zone program msedeke mtani xeke fitika mtini zone program manje xhamo kuse xaqa qhuma ke kokwinqo ateke xhonqo xonke mtrodas ka mqam program nje msedeke yaje mke program wami alina glenda driven ke program nje tikxoka xolo kana cim xaqa qhuma ke 107 xinxinxini xasaka xeka ngxala ka xeke program nje msedeke program ayinqosi thoda xa uqhamo kuyathi ke he abhala ingqo alongisa msedeke program jonu xa wathi ke yalongisa mke kawahe alongisa mamthi bhala ingqo angqe mngqiteke longisa jonu awalongisa letra tawa longisa khatala tawa longisa camsing ofu awalongisa nqima netama daqhawuma ke tecam anetama engilekithi ke he xa mthoya longisa xhamo kuyibona kamke sayisikingqo wilungisa mcuki first and ba urma kang a walungisa tamqhite ki longisa wathiqi longisa wa kuhe awalungisa tike he khatale khonkhwa qwa engileke mngke tike he anqale qwa dakatenina wa camsingma nitama engileke mngke sumano tsanuma dane tama yat e mat e seva da ta tipangi tsama wa mtsitsam wathi ke he kana cimpali nqa mkulungisa taka wathi jela ke kana cim a wavilungisa longisa wabaya belangri ke xaka silungisa longisa wathi longisa wa ina khathi longisa wa ina khathi ke he agiya chwa atini wa longisa kula ke wola wola mamthi ta cim mamthi ingliki ti qhigiya longisa xaka tsonqita mthule ke full ke ka hisa ngilungisa kanxa uwa gqala heketi gisintaka baya balangarke awa longisa aqhawu mamthi qhawu engiliki kangxike angxike mthuwa twindag season twinda abhala ingxo angxinke qhawu letra nikukhwama esanxale kwi osanxinkwi katini baya balangarke ke chwatshwa nivan abhala ingxo angxicam ngxinqwi ngxicam ngxiwola tinga tizikana wako ehe aqwa wake longisa o katini na bible langar keke aqhawa mukungai katika ngaike ma ki february di ena 20th day ke april apalinga wa angai kamandwa kawa he aqwa tumtidze a nqa mpala pala taka mkisa aski qwa wa mke longisa o ka mkisa longisa ku mkwa kisingi mtima kakalatua ake tangu ofu mtima kawa balangar keke longisa Momo ngising katiti ke he atani ne kwe gaba skola he tani ne gihatsu anati ke he gihatsu atwani katwa ki wa balangar ke ta net ka aki nga kolo atri ke skola ka wa baye balangar ke momo awa nghi aku ko aka gala awa nghi aku mamti awa nghi abaku mamti awa nghi kae mamti kam tam ti tam nga ta sa tam tam ti ma kaya gi ingle kim cha kui nga kui katin niya baya balangari ki ki tam sang ofu wola mumu katiki an nga ki sa kong aki akan akua tuwe derta apa si an nga ki konda ni ku kwa maka e si akri kui taka wa baya balangari ki kam ki sa ahes ki nga ki longi sawa ti tang tang longi sawa kwa ingle kim cha nga longi sawa yele tswa aka sapi ka ba anqeke a qamtsukulukulwa ndwa a qamtati tsikwa nqa anqati ke anxana tswa ka mnqika he tinwi atikusela a ka towa a anqamti ma anxana xa ka msete ke ka hemki saski nqeke ulungisa uwa skola ulungisa ofu lungisa mki fuluke ka watike wa masuta ka wakwa masuta ka wakwa momo ka wa balangir ke tika wasin fir al aiteni ne he kuyitu malongisa kala koko fulke longisa wati mwangda longisa wabaye balangirke o katike sana ku kama wakati engle ki kaa msante ki kasinka kugi kawaga wana TFE awana LG awana Samsung awana yenakati kawe foni yikugi katike nga kanike awa longisa tike he letra kukwa kwa lingu kamkising he he he he he a tlongisa ka ne kukhwa a giya tsukum ka ne kukhwa a tsong hetse ke giya tswa di self di tsaka a tsong ke longisa tswa balangri ke mtsing sentse ke tswa kong kwa tswa a kan a teni ne first tan ke kawahisa nke a gumagata
da atsa 60%. 60% hulle aangeke ka wa getal. Da getal hulle kan afverstaan ki wa oor my akukam tinga ma getal waka. O ka tige sa aangeke joa toa aki vrijdag kama ke tiniri akan aangeke konda singan doam tima ka aangeke. Gau aangeke akua tuka ka wa nodag ketroa. Gau ka tige he buku wa galin ya tia a buku ina pas a gungay hinsa anga himtima yi a fertala a kaya ka tuwa nga kake kasi tuwa nodak taka wa nodak momo tika him takke uwa ko ehe awa lungi sa katani niya kamtali kawasingi ki atuwa nga ki a ngukaya ake kuesa nga lungi sa talika ang kubaka ake set Africa palingo a u lungi sa kawa kama tali gani mhete ke tali waka elfu ta gakrisi gya kanung fer alka atsa singa waka ke agaka angwang kuwa kake kwe he a omkivang he angwa ta baita kan ka igdegwe kung akan ang kuwa tali ke he he balangri ke he pas isinti kwa gisng kuminikira kuya kan nga kang kaya kang mputudan ngi longisa wa ti ta longisa wa tike he agda kwi he agdawa so yin he kula khalien titi ke he galama yin kaku ki kam yin kan ya kakawa ta yin kan ya gakala ngi ta ahi he ka khalien titi kwi ngalo kwi uwa ku ehe sa nga longisa mkaya kwi he sa longisa om sa ngi khaw aangaike atua tutumaka kawatike hea noda haa kawatike hea awake hea ngaate kawangaike atua awamulanda akan ankuba talike ehe isinti kwa gisin asakwe akan ankuba talike ankuba ka e he titua gea direka ake kwe ankuwa tuka ka e katike he aangaike ankuwa uwa nguli nwe akan ankuba talike ehe asunshunya talike titua gisin a kumbulula tibia momo mtuta ka fulke ka ba hi aktua anu kha ya tsake longisa ka tsua no dag ta ka tsua balangre ke kwa ka wa tsi kang ke hi atini tsan e ta kwa ka wa ti ke hi atini tsan e mse de ke tsaya ka ng tsi khe ge ya tsua tsi ke he a tu a kan a o kwe hi wona ka mna kwa tsaya ka nga nga sing program ak angide ke program wa baya belanger ke ke a tatike ha ka a program wa ka okto ku sa thali a tso tso program kala ka wa okto ku sa thali a tso kan a khiqo a quma ke radio ka ngisa en lechtenga e he a kama tike he sa sang o taka wa tike ngale ngum ku singi ke ntinga ma longwe sa kala kaysa ng wiko belangar ki akan ang ngay kaw akan ang ngay akan ang ngay konda katige he tamsiang akan ang ngay tamando katige nga ka ng akwa wat ege vilongi sa kala taga he mkwa saasiang vilongi sa atro da ful ki kakwa belangar ki taga wa belangar ki momo nga ka eh akwang ati akan ang ngay akawa katige si dawana ke ngunga tisa akoma vingai akan angaya kawa akan angai nguya he ake simukala so ti ngege he ak akotutuna ngai kawa he ake sinkai ke saka akan au ndauka a wola he ake simukala ta kawa tige mku sinke ke troa wa tige ngwa ui ta mihun ayo ya kham troa kana kum kam gi sa iski kwa om ki skola o sa nang longi sa mtuki ki mtima matu wa longi sa mtoko la kuful ka mku singi ka wati teng ateni ya kwa wastola nang akan angai mpresu momo mpresu kala wa tike he agda gu kamali hana o tani ngale nyua baya balangar ki ki aga expire katike mki ngao mkala ke ngumaka tseke khodule nwi ta qatani ni ngwa mkala wa on khason mkala o qaya momo mtinga akwa ke sing ka tseme he ka ke ngumaka tseke ke khawe ka ke ngawa kala kang tene ba ye balangar ke ka sing tswa ke ka wa o kolongwe sa miskin agda firstan ta gudwi mka he ke ka khawa ke kong
tagutui taku. Momo kaca singa kangangungke kui, takangangungke problema. Kacin nga kam sa tiki kawa bayar balangger kiki. Kawa sa kwa wa ke skula kaku nga ke ncing nga mama wa longge sa kwa. Nga longge sa kang mo longge sa ti trika wa ngami kwa. Kawa ngami ke ti trike hegi. Kacike he ti kwa ngwiki ya ke titi he titi na ke kang he a u unwa kala ti kwa na. Kan ngke a kan a de gulin a nga nga wa kwa nga nga ti kwa na ke titi momo titi a ya ke nga ke kang. Katini ni wa baya balangar ke ke kwa ke a nga wana ti pangi he singa kwa ke a ti pangi a bakani a a derta a kan a ngke siwa derta pasima kwa kang. Kawa he magdakam kawa siwa faifta. Akhiri pasang mami keti pangit pala. Kachiti ke ake panga overtime apasi a first time. Okay, maki panga kawa mi teiti. Kachiti ke maki tsela fir derta. He matsa tsela faif derta. Kangi maki panga overtime. Akan a kangwa a ngawa teki maki panga kawa. Ta mapalim ngawa wana mi kobo. Kachiti nga kamu santeki. Longisa totoa baya balangar ki kawa manganga. Kale ngui atambula buku ye hes ge fire a ta atwe tanga ita angwe guite sa inda tin kwa kanung a kongung ta kawa tame hes au kawa kong hes a kong ke atla ke sa ina kawa baya balangar ki kawa oku tanga o ngai tanga oku longisa o ngai tanga o first tan chika o kongo ko sa ina buku ka buku kwa a kongung. Kale ngui kachiji ke he Aki tiki di kondraka. Kale ngu aki tiki ni kondraka ya nghe, ya wola wa dole, ta ati pangi wola ka dole, o amalichi nga ka dole, ta tiki hi aki ngayin, saina kia kati nga ka dole. Kawa oko longi sao firstan, tiki sa ngamakani mkukwa, aoko nga wati kwa kia laka nga ka mwange, kwa saako ehe sa kwa wake longi sa kakwalika ta kawa bayan balangar ka kawa noda ka ake kehe au nwa yu ya kawa noda ka ake kwa chwa ng kaya ka ang katitiki ang wola presisa na yang sa kaw kama ta kawa tiki ang ngayki ang wola ang nga titi ang nga tamsin ang nga ngui kawa tiki he ngayki ang wagukum ngawka ngakama ngayki kwa watiki kwe diwe gisang kama lungu sa kwa watiki kwe lungu sa asawa katuwa nga kake ntinga nga maa lungu sa wataka nga gika nga kikama kwe katika aga kwa bolo hisa nga boli nga awa kwanja apasa nga hinki kama kubolo ya guna wa leti ya guna wa kofetam ka mamike maliti nga kae kanga kanki anoda halongesa mtoke sa manier kirir kenke kawati jalake alongesa kawati jalake alongesa veskende kanika ke veskende anoda ha momo kahe a wa noda hanale akan anhike tike makin ngale khoga jijike agia male he amalit ng anghite ke presis mali kang kuka man ng aspen ka ka e wa sila ka e kang ma uzala tisin ta ka e ma uzala ta ka e ma uzala mi du hege mi transporti ma tau kang nga kam sa dige ti tro genge lungwe sa kama kwe trota kang kama kwe budgeti ta katiti ke a lungwe sa awang nga na kwa yi nga waga akhawiti ni kuwa khabare ki baditi. Akto kwa nga na kuwa katiti ke ehe awana mali. Anga tigeima ake uzala, tatingeima ke sila, tatingeima te nini kuta ki ya ehe te nini gya a. Kati nga ka musante ki kawa balangar ki ki uwa longwesa. Longwesa wati kige ya kuwa longwesa ta mazi ya kali senti ya kunke kamdi kuwa kikama kwe. Katika ngayki, akan kwa tukma penjuni, akan angleta ngayki, kwa mga penjuni ma kama wa vingahi. Mima kwa kulete nkuma wana minru malia. Katika singi kanda chigogia ya kwa isi ngaleta, chidigia kwa isi ngaletu. Tatitiki
aferiyarithi gqwa ngawa ke aqhawe ukungqwatsa uthi gqwa kancinci kangina aqhawa ulungisa ngqa iprecis ke aqhawe makhawa vingayi nqedima athi gci a wa angqumcama cwathi xhwakisa ngithi gci joy a kathi xhwakisa ngqjuma ake ake friyari ka amuni ngqi ngi nqwa athi gci ma friyari ta maqhawa khaba muthi gandi katini abaya balangari keke kawakulu ngisa adeweye atini chima ni watangai ama ni watangai kawe he yike simukola ta ama ni watangai kamsingi he yiku kege wataka wati tenteng gugang wakangung tengu nka hanka wahe anhaike aukutu ukula kulaka aukula kulaka van aful kika tuwa belangri keta kwa ngke kung kawa noda ka adewe awa wana angahingi midawa angkisi mkola nguya mtu gandhi ta tamwa mtu gandhi ta ya nguya angkisi de wa nguya ya mtu gandhi ta datamwa mtu gandhi ta kawa mtu gandhi mwana kwa kakatika mkwe tuwe desen sezen tuenda ke maike di nyehen tuenda kste kawa angahingi kamsa andwa yawa letra ta yawa benoda ka angriya katiki angriki amagbalakkaya amangwa waki angriku tole teka mi sahe sigi nge longwe sawa balangrike mtoki fulke kawati tinting ta kawati tinting kawati agumya sengtwa nana kwa dewe nake fitika skola ite nini ngriku gala halenyu kawe hiya teni ni tia papilo iti za kasin ka tia tia gao teka gami gao teka ni gawa ta so endi tukums ya oa rehkum kakan ka te vorde vorde wa duli halenyu kawasin tali to kawa tige hewa ya kan ya ugu tali kana kaka kwetra kuya momo kawa hea, kwa tini niya abakani skola hea gya tu, hea kritika kwa tama, tike he akrika hea tama. Tanaka, nga skola, he asini ya nkwa, aslaka ukwa, nga waki ya mana ukwa. Momo ka nga kamnake, kwa uwa tiki kweza nga longisa. Ukwi amana, kwa uka amana kamka tse, kwa fulu ke, mke a mheke, ani ka ani heke, yoya ke ayoya cheka wisi sendoa katini ni noda kha giga ginka ehya noda kha kache nana kwa chike mke ngkwa thali thali te nya a noda kha a thali ke ankangwa aye ga akuba take ehya lungu saka e kan au kuba kaya ngaka e au kuba ka momo mtinga kawa thali ke he waha makle ke wa kuba ka chike kanda ku ehe omkhiwange agriya qhawa momo thalika nga ngo kuba kula ya nghe wa ui cha sakwe taka ehe galaka ege qhanu mkisinga titi ke a ngwa a hana klasi so ya aye thalige ma ka nghe ya kuba he cha firstana kuya kang awa a uwa longwe sada awa gukata tini uwa cho taka kawa wa talike he ganda chi choi siki uwa set Afrika taka na tamga mki full skin nge muma seta ohum diwe longwe sa ma seta longwe sa ama seta longwe sa mki full ke longwe sa wa mwa chi longwe sa da longwe sa kia chi kri ngana kwa chika mki nge ka ngali kuka eta ka asin kweka ke kamba yeke uwa akan a first time tiki hea nga kate kawa tiki hea nga sini si apali nga wa asa nghi tiki sa nga ku imam tima kae khaw khaw kan kuba kate ke a aye thali akan a first time kim tima kae a nga kate kae sa nga mam tima kae kaya kanga mki singe a nga sini si o a nga sa a tiki he sa nga akan kaka sang ka amana ke gwa hun angogu mtima ka ehesa mtima ka esa siha
siyaxinxa fertala jo apas afristan kaka tinxa kang manqi kwa waceke longisa qala kwa waceke kwe yasayisa nqa longisa momo longisa ka ncwa uwa longisa ka qala ta longisa ka wathi chika wa longisa ka wa longisa ke letra ka wa longisa ke nqale ka wa longisa ke tiqhi kawalungisa ake nqisi ngimani dama kawalungisa ake vike kawalungisa ake das mani dama takukuna kan awalungisa xam ta verstand tiki hege yaqwa kan qhale nqimki singtege kawa hi aqwa ke lungisa taki wathi qang qhale nqi amune nqa qinqace ke mtinga mama qwiki ke ununukala skola ka ke lungisa ka xaya verstand tika mtinga mama qwi lungisa ka xaya ke singqithi ka katini ne uwa nqumka he dokwa singa ya cha ka wa qwiki verstand nqumduli aguta gum ka wa he aqwa ke verstand qhanu duli aguta qida qonga taka wa katiga hi aqu eke nqithi qhikang ha ke qhi akan ada sawangawa doko kinu maskini yake o uti chayate chake ngumdule mune koga tike mkinu hake mkang heka ka dato mkinu kawa nga letra angza gu mkang heka kawa kikang tatikda nga dewe o atikda m tapayala kai tam ngayda ke kanda m kakhiftak ge takawa tijala ke kuesa nga longisa kwa ate ong wa available momo atu kwa kanghe gea a kwa u gawa gukum ofu kwa kanghe duma ati nitia kako ukre kwa ng kanghe titi kanghe mke nge kawahe alongwe sa adewe yin chwa simukala ti awa on dao nwe higi higi ke simukala datam sing kakatiki hea ake akuwa ki kingu kaya ate yi gama wakati ta gama wakati so kawati jala sang katani ni ya kali u kwa sang ban ka asingi longi sawa baya balangar ke ti kam nui ti kwa nui aguti duli ta kikuwa ataka acha singa afirstan ngana kwa gati kam ki ngayge buku duli yin kwa nga kong hechiki kama akan angay buku inatake aa miku kwa ka ang tagudwi buku inatake ikaw o Buguina ke uwa teke ninju de kunga. Agde ya sinta wa buguina ta sawa. Taka wa aktua ke ngayi ke sa ngayi ke he. Buku wa nga. Mchima age. Ake sa ina tuna. Kati nga kanga mga ke. Longwe sa kwe sa nga. Toku singa ke. Kaktua nodaka. Taka wa nodaka. Kawa baya balangar ke. Kawa baya balangar ke. Keti tuwa. Ye ingo kongu huwe wa. Human being ke kakoga momo mtinga ka owa sing teti chiwi sese ngale sam ngui yarema ki te ngui ni tama chiwi sese ngale sam ngui yarema ki te ngui ni tama holy days

tike wa tike chwa atang ya wa lamina netka ak awaya henga nga inge mi chwa kak inga tse mi chwa kwe kahasa momo mtinga ka ankwa dzea kwe ankawa akan afertan tinga sang kawa mage dungge kwa tising akan afertan ke tising kanku ka malawa Blatu tising angku kamala makua tuisa tising angku inakati mag momo tige he agi longisa kang ta ota asungi tige he agi longisa kwa ta ota afirstan kang nagkala kam kwa singi tito agi singwa nge tua o kalungisa kakawa ngwe kliko ong kagawa ang kali ang dagwe ngu momo akua tuguma nga Tinkang he, mokre u. Atu ong he. Katige sangi, tamike, gutu aga 12. A kan angale gutu kahana. O katige sangi, joa tu titwa. Ai, yikwitam, a kan anginke. Titwa kwitam mangale. Kangakalam, mkisinga tige he, titwa nui out to o venio. Ya kan yang rige. Aganita mama ya order ofu ya ukati kwa ai honorti momo kawa ngale ka uwa ngale katike ya ngeke chalo ai 5 ya nodaka ya ngeke tikwa khatale nita mama ya ki oti gyan alikala so kawa bible angar ki kam sun kwa ka ku full ka ki kawa hi aktua tu ma education kawa chichili taka kawa chichili taka kawa chichala sing taka ngi kawa nyoda kaya kamsa tagi kana tam kawa hi a ngi tika kawa kerkili nga ngalong sa kawa chichili kawa ching momo kanda gula ake u kanda chila ake Ake siwi uka tikang him ki kre u. Katike he sa kre ti apasa nri kulitimaka u kram. Kulitimaka ng u. Kulitimaka ng u. Mtimaka eka ng. Wa tike him kweke samtu ya mtinzon program dan program anusi ng. Yangis kama ngam ke program ke wa mi. Alina glena dribu das mwana ngam tenju das kama. Mtinzon program de titunan sila.

ona re tenseba enqo he ta khono nya ga FM tsa motseka te monoteketwe xa makotown ye ga nda re ta khono nete tse tsa o kara khwana hiti o teng tsuruti teki alena draben and o yo kara tsone sa kien tsa mje khara ha nengwe tso yo kara tsone sa kien dona re da khang tse so e kawe atantegwe e gwa ya ha tswa de datuma a ka re ke a gan 20 mei 2020 ga na ti reinard kulabi ka punda ne ke tsa mje ka tsane tsone sa kien dona re da khang tse ke te xa e kwa di tsa mje ka de xa magwe xa nwe sa tsa ye de sa tsa a xa nwa de tsa tsang and tsa xa am soma ntsam ka tsa xa sa a xa nwa de ta neng e ska te mu te xa e ku tswa kwe a wo gwa ta ne te am e ska te mu no tswa kwe am swere magwe ndeu a kwi a metrike sikwiri ka kwenye ndewu kia rinche ngeu kwe deteka.

0: Ke mtsa wole tikde ya wole nge firere ke Eska FM te wole magi an kambu nge wa Eska FM a yu tenge atang kame kage mhumi ya ming ore verten moyon. Norvesi a yu bie sa reti kawyan tikde gya oa brown mokhochi wole mga ya tikde gye mwge tisa mgu gye nkaw kain a yikan de yang aya kunan kang hes tikde gye mwge nga yage donor dan aya kam nga ya diwita tikde gya un a nga tisa kan tikde gye mwge tisa oa hofo hun. Mokhochi, kala mga sa agya kamso wang kulan si chikde gitu khali uwa ya gya wang kulan ay faifi yang ya gya ngaw kama ku uveta ki kala mga nga n. Kamso ngaw ngaw si ka ang he sing gya sing uwa ngay yang kya November ka ang he sitene gya kamso nga chikwan ak di gya ngunt akun ka ang chikde gya ngwe kunishan statu tine gya kaya ki gaw ki kula ya ng ay gani kunan. Kok on ay dri yi ng he chik de gye chukwe sa akkama kwa kwe ka he chun ng chik de gye ngwe kwa gani wana chik de gye wan briyan aya kuna ke derben. Viko maka onye sing gye ngon hiya tegen kale man ngang kan sega ke tenig de gye suwi talin aya kuna ke derben aya kuna mgo gye ng chu cho yin. Sing ate ni gye akam sa chima chik de gye ngwe kuni sa ka he chun ng kan chik de gye ngwe kwa Veska po ay premier ya hi gya wa alen Wendy kang hi achik de gem ha okhu yan khale mangang ke ne gan chik de ge thowan ka khama khwen Wendy ay kungu ka ngau shi kan tene gya ko ngwa minister hm ke kam a firi chonli ad de ge hm chu be suk de khabit yang ay kunan hm ad de ge chu kham su u gani hm kuna kwa hi ti de gem ngwe khale un ya kungu aga chon ka hi gya kham su wa dropa hm kichik dike gani kuno ko hichik khag dige kholan kang he kra khag dige hun kula yim gu divi dige cho o jala u gezi aya gani kunan esko mo khawit tamni gyan mun ya ta ke fir en tax tax presen de kay gya kham so wa bunga an khala man mun divi khag dige ga cho o jala u kra kha hun wendi ai ngu aga ngawshi kang ya tene gya kham so wan kang aga khisi kan chik dige cho ge kha u yitene dige cho o jala un tan hum ai fasin Aka ko ka ka ngi wa khren chi ai tu mina ka on Michael Masiapato kang he a chik de gi ngwa o ku yang kale man ngan ta ke dolem si yang hya mali chik ngin chik de gi thwan ngalo kha ma khu chik de gi da chu wa na wa khren chan chik de gi on ba bi brakh aya gani khunan dain stakh aya kam si gyan hya ta ke roli chik de gi ra ngwa kama mu lavi aya khuna kang hwe chik de sit africa he si chik de gi chu ge on nga yan roli yang sing ge ki kham si yang ngang ka he sing de gi chu wa na u ngam hunka ng kalem ng ka viko makogya ng yata ke siwa honor desin kharam aya ngam ka ng chigde gira thwage kik hamo kwen ka ng hegya wa meng drugs aga gan ka stenig de gira chuge wanan chik thwan ay dri sing de gira chuge ngudin kamakan deyan ki mulaya ng aya gani kunan wam chang ngam yi ng hiya firiri ay fasida gam chawala diwi chigde gira wa fai firik kham cha dira gira sam chang ngam ki SK FM
1: Samhexesika firi iri amago dri khamini des dikingi khon di mabadira dwe wi samze kana hata ki te trita tina te borisi kom ka kamhen si bori ek tiago ti monikan zunga borx to an sukwe khasiye besa khaitian murdwe si profensi ki hiya ek ako ko brown mo khotsi me Johannesburg qaika oy ki tsunya khoitin khama di doner da khisi ki tesen ta mokhoti kresi ka ewi ko hain foifu di mborunga a na mborunga zi o tsai mwaha di veta ke ho se sa iti di tre tre ka ki o ku zi suiri sena di november ngea di nkwiri siki kongu kwa kongu mborunga a te sena di tsam siki stati na choka di se sa zi te hi tsam siki porisa ki zawa to kwea ama kongu ku seri a kwa asa hi ya hi Así se que hice que convita. Dridi nguwa a ngom zao o ki te klo kwena. Tumwa ti kawu di ngu ta kwe ngomite a. Beria tak ti di nga we darban ki kwara ti nkim. Zawa klo kwena khana e we we ko si ko kwakwe ti. Kana he ada des na khonono ti as patra ji dar bani ki tin ji kin na kya kara khoi tin cho ko ana si wota tsi ka tsi ka me a sen vere hangu en do ta he ti o kara tin rita feska pu premier Ellen Windy a ka ti khana ani siki Barat Tonisa and data to work at a tin tams kit canas a tonisa desna tin tam. Windy no tea, minister Nahana, and Gauzki Zarukayakona, feeding a size dara he a tahoroko mu dati, ma'am kunda a vescapo profensi kit canas a swiss and rotinri tam. How could you more go dance and crack at the classic aquena, lying like a hamper hot inzi, somewhat seca kai tam. Eskom khana anegi angakatim, kraha di kwena di ayage kha ane khasi ekte sika 84% saisi ya khana tseka karakwa din tam. Kheri oro windi kwa akati khamde ta zarut areko kwena, kha kuji ina anesika ina shungu kanu nguji kwena zi kwa ratina kouni sa zao kai konga uji. Kwa ratin zi am kwa akara tseka kai tam. Oh, I quit Rinzi Mandal, I'm Quenagi, Michael Masai Pato. Aka de Dwellem si a Hanasis a Tahrutin Kamsika, Bait Brehatagi de Rinzi Kaik or in Gaweki Wotin di Paro Ameliar Trandika si tam. Dwellem si Densta Esika, Frachmoteraki Waiti, Malawi ka Quarako, Sit Africa Gate, Tanta de Tinkim. Farah mudre khasi esai tin tamziki ngozi o khasi kasi kuwi tim porisa ki zawal kuna na khrense asesa kuna angatim how to ji khana sesa tin tamziki siwa owner decent khramdi metal kalun takti tim khai ko pela hem mendrex ngom kai kwe wo sena tin tam dri di kwe mborunga itesina tingi hoa sina tine nguna nklama ting ejiki kwa ika ok eki si ya kutego ete firi iri borisi kheri uwe kama deki si ya kufoi firi ya ui kama ziki kama dekwa deku borisi ya deku mago xka fm game.

ska FM mona return 7 o he ta khono nya ga FM J Cross te te ta tsiya mate ni te aka te kala ta no te ke 12 ga minute te mona se go tao e ya go 5 ire se go tao ka tisa ti o qoqo ta ke te tla ikwe se go tao gere sa ne te ana go hi te o tla ikwe go dzitsitsi be tsantsi ta marado se ke te tla ikwe tshwaqo dzitsana o hiyo karatse o ni sa kya hi akwana ji hi ti o te kia nye te di si karata kia kaha kha tsame si yoke tao te ki khiri tsa kha tsame si iya kwa hindi o te kaya glan kwa kaisi nza kumwa de kia kha te

Kim Jawole Chikri Yawaleng ke Faifirge Eska FM de Ulima Gya Ngambu Ngyawa Eska FM Ayuita Ngya Tangan Kamiga Gya Ngam Yami Ngari Vertin Moyon Reserve Bango Kang He Achik De Gye Chonu Ngya Uwa Bilait Komitie Ke Ngkale Manga Mugu Giga Tua Kam Kam Gwe Sung U Renda Kurs Aya Kani Kunan Kang Achik De Gya Uwa Fafin Tundak kabasisa pent yang he chik de gya khamsu wa sewa present ka chik de gira ngoge chawan ka ngawshi ka he gya wakin kama kwe ka he sing gya mung hai tege 3.5% de yi gye ta ya un a ngawa gya ngon khamsu ka ngawshi ke kaw yang kya 2% drien tuen tak aya gani kuna wimwa yang kya mai ka he renta kurs chik de gya ngoge chawan kang he sang atene gya khamsu wai aka ka ka tang gya wan di cheya kang ya ho yang hechik de gigen mun ya wa please show kang hechik de gigen ho chaw fir koma fir present de ki kau yang ya chong kang sing gya khamsu wa kau ya ka yang gya chik de 3.7 present de ka chik de gita ya kuwa kala tu e gya nun ya 2% 28 ya gani kuna kang he ka chik de gigen hwa 3% de kan ya khu ayak tungku aka ngalusi ka hegen ya tagi khaleman kang i agya kham kham so ti ka hegi ko medal uste aya gani kuna hu sang agen wana ka khulasi o katoshi kang he chig gi thot khali kham ko u place wa hu aga gani kuna nka khu aga gani kuna ka hegen ya tagi khaleman kang ngai kan chig de gi ya o te chig khisi gi ya khali kham ko u kan ai ka he ka place wa hu de gi thot thui kama kwen kang hin khale man ngang sing ya kham sung wa ngai gang de gi ong medal u ste ya khuna tisa kang he biasa ti kang de gi ong norvesi ai gani kuna brand mo khochin khale man ngati de gi tisa wa johannesburg ai hofu gani kunan kang sing de gi chwe e gi ya tisa kang ke donor dan ai kam ma sing ati gi ya kham sung tisa kang de gi ngwe tisa mo gi ngkhau khaya ai gan de ya khuna mkhochi mkhulang ayo faifi singa gira tuki wana ngawa ya higia uwa vita ngangu awa ki kotidu giga un a ngawa viko makika ngon kau ya ganki ngacho nge ngan kia november ka singa gira tuki wana ngawa gira mkhule ante ni gira wachi kwa ngaki giga ngon ta kong ka ngay singa ta kama kwa ki go ki mkhula ya ng ayo gani kunan Veskapu ay premier yang cik degi awa Allen Wendy kalimang nga agian ng yate ki ngay cik degi da toa kao kama kwa Veskapu ay gani kunan kang he sang agia kam kama kwa sung ua khabit ng ay gani kunan kang he ag degi chua besok de ng chuk kam sung u kwa he ti ng kang degi toa ng ay kama kwa yan kalimang nga sigia kam sung taki kraha kang he dropan a kwa ge hung ya chig ge hung kulan nga ba ke tren a ya gani kunan itene ge ya to kham so o mu ku ge hung chu ngo nga ba ge ji ma ge ga cho o jala wan dropa kwa ge hung ange kula krahan kan ngau shi ga sing ya kham so wa yin ki ge ga hana ge ji ge ngun ya te ge fir en tak tak presende kang he bunga en khala ma ngun ge ji ge hung kulan vending a kungun a ngau shi a ge ya to ngo kung wa chikan ga gani kunang ge chu khamsa u tang kang ga khisi ge chu o jala u kang he ge thwa khali kham ko ge ji a ya khunan chang hum ai fasin khren chi ai tumina ko ka kan chi ge o michael masia pato halman ngang agian ya te ge dolam si a ya mari chi ngang chi ge kwan Merial Randi ya malit ng sa isya sa nga gira tuyo wana khren sa nga wan bait brak ay gani kunan dain stak ay kam kan sing gi chu wana role yang ki kama mu loving what chi gi asit africa ng akuna gi chu go kan sing wana yang ki ngum kan gi wa dolem sia un vi kom ko gi ngum ya te ke yi gi kam sin te ki siwa honor de sin kharam aya ngum kan si chi gi chu wana kan gi wa mendrox kan he stine gi kin hi la ko ai dri yi un he gi chu gi ya role yang ay kunan gi gi kama kan de ya wonjong mye ng hia faifiring ai fasira gam jawala divitik de gya wa sejiri khamja dura gya sang yi ng hia khoidam week iska fm

0: Come ke tsika 5 re ka mo a ga minute ze taking ye go ndimba ma dira dwe o itsamse ke tsike tsa tina ne te poriko program se tsame ya go ani se program me go tswago di monika nzunga na reverten moyo
1: ke mo jole tsike ya woleng ke 5 re ke ska fm ta a ga minute ngam le kong wole ntam tsa wala ang yam tsike tsike yam tsa program ya ang hegya wa burgu wa ke wole ntan ko ke magya ang bugeng ya ska fm iwi tasi kocha sangia click of program ya siga man ngome ya wa mi a reverten moyo ke tsike ke monika chunga
0: te boriko program tsike te koma go tlom boris ga tsienta e kara tswa kwa go Yam karate komango organisasie Kimberley kiti operasi fila takti senkwena uka esika khana se sa dzanyama ko kun karate kwa yahe business yahe mwiki ya kutin kwena kim tsa u karate komango kwena di veta tema ko komisi kwena kwa ekuhe kwa wakwa kita khruko a karate tsa esika omba pira na mwiki kana hi kwena tui tui ya khasie tsa wate khuzi kim Program de Heria de Qua de Comagum, Frenzia Mandago, Ancona Hana, and Uka Ezica Cesar Tessina Tinki, Dwellem Sea Zoa in Hosi de Paro, Ian Milliard Randica Sea de Bait Brechta Gritti, Frenzin Gaweki Ho Dim, Ahosi de Com Herina Honotam, he take his yago two, say Sidia Amadequa de Quidam Boria de Comagum.
1: Kimja gya sa chigem ja program yang higia wan burgun awa ke kalekum ga chig gem ha utwan orun sa siang ge un kimberly ya kani kunan operasi fila kang hi ana kam chig gi chuge kham kham go sa u ti kang hi chig gi ya wa pisa hiti yang hi chig khwa ying ge ke kham ngol dol ge ga chig ga gani kunan chig gi ngol kang ga chon higia un an ngawe kan Mensurakte komisi kang him halaman sing agia kam kama kwisung wa ti kang higia wa tui aga gani kunan kitik twain gi kula kanu ki muling aga gani kunamas ni gi tuk kam sung wa ti kang aga chuangan. Ta program ang hufasin. Khrensim ay tumina ka hung nakam kang hi achig gi tuk wana dolem siang hiya malich ng achig gi kuwa yen lar trandi aya malich ng saisian ke khrensi achig gi wa paitber aya gani kunan. Tagim cha wala diwi chigdi gya wa seziri kham jagya sa ngamye ng hiya kwe damwi ke SKFM.

0: Mekgaseka foi fire amago 58 minute se khadie tekinge khone te poriko program se khere o ete ya kha se program e kontra ti Monica Njunga no reverten moyo tsamhe teki se sire klesika amno te kwedam borie te komsa
1: kim jo wale tikde ya walenke 58 minute ngamde ko foi fire walenke eska fm tam jage chigdi am cha program yang higya wa burgu wa kya fasi ke wali ta chi ko cha sang ki ta ko ke program ang si ga mang mi ka kya mi reverten moyo ke chigdi ke Monica Njunga ta kem cha wala divi chigdi gya wa siziri kham cha di de gya sang mi ya kwedam wiki iska fm

Tsamme tse se ka se se re teki ama khwan timbamba te thu tsamme tse tsana ho teki ra de ke ke ta tina ne te khwila mbori si kong ka tsamme ne se bori e ke ya go ti monika njunga reserve banga si seri ani ya ki mbapira te ma ko komitie a kara tim repo kurs ta qite ho e ha si 25 ga basi se persente ki te qoya 7% sika susena kwa tinta prima kursi takite kosi seri anyeke tinza sene kasi 18.5% saisi ki susena kwa tim nganya mkadi tinza sene adwerisen 23 mei munga ite kwanu reserve banga ke tesina te kwa presidente a reserve banga sidia liseta kanyako Agaratin tse sika inflasi takite kosi hu di parodi tinza sene 4.4% ke teko ya khasi 3.7 ke khuruk e sena khati mge ti inquiries data mo ko kaite no 2028 ke kwa ka ite kwa no khuru sena khasi 3% de khavana tesna gutta ka ya go ankara ti khana tse se ka ga sena go do ka te kwa ra sena mo ko wo ka ita ti khui ku jima de waste ke sena go hanzi ke kwa di paro a tsone sa susena de go ende o ta khwena mo eng go tlhao ka e gore ta borgto go an suku noordwese ke besagai te hi ta eng a go khoe brown mo khotsi me Johannesburg tlae ka o ke tshunya go iteng tlhama de vie ke si donor ta ga ke si ya go tesen ta mo khotsi tsese ka e wa go ya ha 5 di mborunga a Amborunga ji o tsa ke ding veta ke go se sa e go handi tsetsereka kya ke o go ji nge ding kwiri si November em ke tsena ti kho ya a tung kwa tung go mborunga ke am di tsena twa sina ding ke stati na khana ane ke a ka de ng ma khana to ka ti se sa o ke porisa ane ka kung kara he kho ya ama sire kwa sa kya rahim tyo a se sa nka wa khaita Veskap si Premier Ellen Wendy kam aninza angkarati bare tsone sa Veskap province ki angkwa tuwa kareti khasi e khana ji atha karati tam thi yang ka ojiki anakoti minister nam dango jiki jawa kuna nu Wendy ta firi e sai si dara he e bare tsone sa test tu sina ding ka jiki si akomuta Nima yako angkratin zaro tlai zi khana yama ko kom kanu doro pa zi kse si ka on tere kwa ti tinji kha zi ee e wotam. Esko mkwe na aki angkratin kra kha di doro pa zi ki kaya khana ki kse si ka akhan fierta kha persende sa e si ka khana oe oro kwa ti ahan tam. Windi angkratin zaro tlai yama ko minister na kom kanu. Tiangu ji tsika bara atwa go jaho karatinzi ya khana tseka ka ta te boris khere ohem o nkwe khrense manda go amkhona ke michael masai pato ham aniki a karatin sesa atesen tio bait brakha takti dinga we ki si ko khowitin ki Dwelem si ji woy tiyan di paro am, miliyar trandika si tam. Den staha ngay si ka di khrin se ki zawako ang kuna se sa tinki, frak mordere malawi ka kora ko sit Afrika ki kante ki dwelem si ji siya ko wo sina tim. Frak mordere khasi e se sa sina tin tam si ki mwen tin tseka kwa an o si ki tin ve tam. 7000 gram di metal kaluan takti di pela ho am mendrek siya sinu tsaune sa ngom kai kuzi frak motre ki ho sin uo sena dim dri di kwe amboru nga ki ho hui tinu kwa kai te mkama din ee jiki tsao kai ka kwe kai ki ana amboru nga zi anasite ko kom sen tam di seisi di kwe ambori si kheri uem kame uu sika kuwa mana te ki siwe ri amadikwa te kubori siya te kumongo XKFM game.

Onertin siya ke ni akbu am tagi sin kim tukang kamba kwan ke on ni khin ter tak mun tuki ngi am tatin ge kwan kwan ngawa let len ke a program atu ke kum tagi a kwan ngawa let len ke a program dam tagi sin ke am tagi ngwa ya kngam ke ya kalik kum kum cha program ke kang sin ni ke yi komasi mun kwa ke ya wa musang ke chong ke dwi ke ya pala pala Cái ý kể examining hóa chí tìm tra ghi sinh kỳ tìm về anh đã hát tục mà quý understand nâng cả đó ghi cần cô gái đó ô ai vô lo yên ngạc cú la cô gái đó là tì tra ra la tìm tra ghi sinh kỳ gồm gà gà chì ghi vô la gà hà tà mà dì cầm gà gà gà tùng sinh cầm anh kana khwe wola ke kam kama kya ta khwe sang he ko ko mung wola ka jo bi ga pren ga wa chung o jala do do chia skula o ko ga gya wa ta ling ngui da wa trazala ya chi ta ma ja trazala ta ko sa si ko e vilong sa ki nga wa vi ko ma gen ke he ya ana o chi gi gya long sa ko chi gi gya pala pala ko da ngu chi ga sa ga ngu wa ta nga kulite ma gen o kwe ke tini gi ya o am te ki kwa ya kango kwa mta program ki yi gangse ni ki yi koma si ki wala say ta kwa mta tija ki wana ka ngi ya wa kalu ki lang mta tini gita nga kwa ta gita sa kuli ti gano mta gita cho kama nga wa mta program ki gangse ni ki yi koma si ta mta gita ngosi ki mta ki ya kango kwa Nanti program ki chuang a gita a wa vilong sa ki ka chuang mona kwa ke he a wa ka chi ke he a wa tanga gani im te ki kwa ya kango kai un te ge sen ki ka ko i to ga ge ki kuma ko ya di wa ni chi ge tanga gita wa se o ki ka chi ke hu se ma kwa hana kama wa tu chi a ka da tanga tuwa frastelana atanga tonga fra ngalata sa ama gita sa ngai fra ga ne ge nga ka anvorti wa ko ka ge he awa tama jim ta gita ko ta nga ka ya wa tanga gani ke forberaide lias ta gita sa ke instruksi ye ya wa tanga gani im te ge ko ya ka ngo am ta program ke gang se ne ke yi komo si tam te gya hang ki kao tiki gi ya kwa sa kama kwa dwi dwi an lai tiki he ya ngu to wa ka kwa ya tse wani ka gi ta a wa a ka for barai ka tse a nga da ngai tu na ka wisi si a nga wa ta kwa pang ta nga wa tse ta nga wa ngai u tu na ka ta ka ngai to ngai nga ka glasang ama ka ni kwa a anvurti uwa kangalatina tiki gi ya kali kachisi ke hiya uwa tuti chwa ngay diwika giga gala tuti o kama giya wa examen chwa ngay diwi giya gala examen kankala katini gita a kaliwani chige gi ka giya seho ngana kwa chisi ke hi a liye si kwa ya sa anhe u kwa fra ke he gi fra ke ay tisa ke gi tisa ke ay hay nga ka gi anvurti u wa kwe ke tini gi hiya wa vandi kai a tuwa ka ka tangai ta nga nga kwa ngam tuwa ngam ta tuwa gala anwurti ke waka tetang ta gala anwurti ke waka duli ta da ngay nga ka gala nga sangki o to toko na ko ko ko anwurti ka nukhla wala ki kong nukhla wala ki ngay a wa kwe kanga na gi awa mta tangi ika kango kanta program ki gangse ni ke yi komasi atu ki kwa mta ki ya kwa ngawa mta program ti mta ki ya sengkwa tini kamba kwa 5 and there tak manite yi mta tini ki kwa ya siga ma kanta program yi ki ya kwa ngawa mta kwa ngawa ta go ta fita

0: Jesus. You already get it, and you get it in the name of Jesus. Be blessed, be blessed.
1: Hangula kwa ko ya ge ya nga ya kanum ya ma nga nga de ma kore nga wa ko ya ge wa ne ka tina chike he ya ngu kama ka da wa da wa ge ga tutu ka nga wa ko he ka wa for barai da lies a ge ya wa nja ge nga ya kango ka wa nja ge ya sang ke danga wa chike he ka kwasa kama ko ya ka wada a tanga ta nga chike he a ge anwo ti kwa Frans del o tika gya anwurti kwa tuti ki ya fra mega na ge o ko ka tini gya wadem te ge hasang ki ka gya step fire he wa success tika ge ya kam kwa ku kala ka gya kam kwa kana nga atusa ki agya kanga wa success dem te gya hang vanga agita a oa A hangula text waya tenteng direct text agita a hangula wani chike higge ka kia hangula a hangula nuna ko kanung ki ka tisu mo story me na agita a hangula ya tema jalan ngawa dawa ki ngu ki ka danga wani agita sang ye danga dawa ki ya li ya danga ki ka flaka ke he danga wa Ike niki kahe ya abelang stel ngawa ke yang kwatu agita ahang. Tekatine agita awa. Bekharipu ko havanga. Tika ano, panngawa ko havanga. Wani tige hige agita awa panngawa dawa ku dirliese. Dibdibngo dirliese. Dibdibngo kanga. Koya ngai u ini ki word sang ye ngaya ki ya ngai ngu paningawa ang wato ya dividiv ngu kanga koya ngai u ya dividiv ngu kanga word ya ge sang ya ngaya ya na ya ng ya ngai ng wato word na ki ya ngai ngu chima word na kita ang u wako ikatini giya wa tagatina chike he apan nga wa atroy hong ufini kalia atroy ufini kalia wani ka gya ufini kalia ka kawa chike he ya muda ka dawa o dawa hong troy ufini kalia kanga dibu dibu ngu kanga wani chike gye kuna gya chike nke dawa fokusi ka ngana kwa ka hiya oa liyas dekensi hong ka gya ta oa liyas dekensi hong ngana kwa kanka wa kumka ini ke ka hiya oa Ngayon nga chika yung kumta. Kangkala, waliyas dekin siyang hai gi o. Wakwe katini gi hiya uwa, tagi hei toa gi ang kamakwa siwa uwa kontak. Pani nga wagi hing sing. Wani chika gi, asang kam u kwe hing sa kawa aki ama markala. Wagi ta asang kam u kwe sa ngang. Pani nga wagi hing tutu sa ng sang kam u. Katitama kangla di katitama kukala. Wakwe ka gi hi, Tene a uwa ke a furbarai ka ike danga. Stab kwasi tene a uwa ke a furbarai ka ike danga. Stab kwasi mea na

107 klink 90 gedring moet dis om te fit in our house of pain ke hola sengi chong is shaky kwekum je dingum te gyang ko ta khang ko ta khlala no am ta program de gida kuna kan ya o fela de real si ihe pan no kan da wagi he ogum te gi wa ya kango ever ne ko tiki he agi ya wa da ka ka o titre gi ka yunga da pan no ya he da ki fela de real sin da wasan he tsego ka matso gani o kalokile kwa gea mayane yunga tsenwa fela wa kwa ke tlige ya wa bona ka tsike pali no da ge ngel longisa o ka ga tsike he da ge sa kwe mayamane ngwa ngona kwa sasi wa kwa ke ge ya wa dum tsige sim ge ngana ko nya wa tsugani kuna agita wa ngolisi do tsoku ge ka wa kwa he tsika ngana kwa gisi ka ge ka toma kama wa qaqasi kwa ngoka ngoka qaqa kangala pali ngoda ba ku ge ngqanqa wa tamtsa gesing ke ka tene agita a o ngana kwa tsike he wa khafar le ke forwer pa pali ngoka qaqa ngoda wa wa nimtsa gesing ke ali ngui debe kan ho tika guka gong o ya guta khlisa ga ke ya thali chona mta ge singi kanga tsikela ngona kwa ngum kan ho ka o ja o ngwa chung o ngum sing kan ho ka o ja o ngwa tsubu sung kanga tsikela pran ga ge ku khanga da da tswa to ma ka kuna kuna kwa kanga wa thumbi ma kanga la wa palinga ka ku tum ge ya kon da wa gyasin da da wa gyasin tum bi tam ya nga kuliti da ka thali chora kwa ka wa num ge ka palinga wa ka ka ka wa ku ka gya wa kan kala palinga ka gen ku khanga da ka wa fala ret real se ha chu gani ko ne ki ka wa tam ta gyasin ke ka wa ka chi ji ke he wu da ma ge ya gi o dama gi yang o pono da waku tisa ya kaka hinga ting o ka tike he mana ko tike he vo tike gudi bika ti he konno ya kokola pono ka na sa ka ma tisa shibati kona ki ti o ko ka tene gi awa wani anga tike ti kona gi a ti dinga wa atine anga nam ya kwa dinga wa ngi ta nga ta tan chu ta khola che wo ko ga tini gi ya wa o ngun ko ga chi ga khoi an e ma ge chu he sa ti sa ki a ti sa ka ka ma ga kon an nga ngwa ga ke ya ge o ke ya kula ta sa ti sem sem jong jong a jola no ti khona ke mana ngi he ya nga ki ka si kona ngi kon ngi na kwa ka khola tuwa wako ga ge hitene a wa tamta ge yasang ke katene angona kwa katiti ke he o deweka nunga in hitite he gau skeleta ke ya nunga panunga wa ako makoko he a beskera mangi wani chike ge nkali nga wunga a kawangkau nga wa ke skeleta ta ngam ngumtumo kona ta wa jolea angita nga ui wa nga gita sa kuita katila si lumsa dawa ki makuwa kwa kuka nga ya nga uwa kwa kati ya tia tina longu sa skilita ki ya kibia a wate makuwa kwa nga nga ta nga da nga ya chuli nga skilita ta nga mngumto magali sana ta kawa nga ta nga ui wa kwa kati ni ki he akali mta gya kunga mta gya sa ya kala tuki kawa nga kwa kala tuka maastra tingu ketene game pandavalusi koku okwenwa tikwa genga mukwa tilika wa frame de langa tikoya akwanhi koku gega okwenwa wa o atenwa kwa de kwato ga kuna okwenwa ya tenwa kwa okwenda na okwe ketene ge ya wa pandwa gelung sa doki kanga tisikala tamta gesanga ngana kwa kang he a wa etike he tapolongo strateginki atu gabang anui kati komang koma koi mengame ni kwa kwa glo mtu kwantwa kiasingi kuna tho
Aka han han, nga gita gawa, ta nga. Wakwe ka tini gi ya wa, ta ke tini gi, mta gi asan ke, ku long sa da wa ke adresi, ike ka gya foni, selefoni nomor, pa nga gi long sa da wa gi ngay, ong li nga te hiti ya skola, gala kwa ka ki, ya skola kanu. Oli kunang ya gensa wache hiti ngay kwa kwa, ya ngoda kan nga vi long sa kwa gi, mikata ka nomor esa, kito ata wana, nga ti gesa nga dam tim tima gite nga, wakwe ka tini gihe, awa himta gi hati nga, wanika gita wa, fela kaiti real siya pan nga dawa gi ngay, dam ta gi asang ke, nga na kwa kwa he, ngay ke, singka giga, kri kama ka uchi kwa ka kriya, sing dong ko dawa gi ka gami nga nga, chokola fu, kubika tuan kong nga, dawa gi ta nga, ta kwa nga uka wana, nga na kwa ka titi ke he ka wha, ya ge ik oka ti ka fung lingus tuku nga tuwa ti kwa ki kong, ki ku oa, kama wa khala su stadium di kama wa kule kuna ngsi prinwa wa agin tinga da do to to ga sta ma ku ga jabu jabu ku tu ya na da ga na atin ko ngo ka ona o ko asin ti khotri ka koni o da wa koni an koni ngo da wa nke he a to koni a ti ti da wa to koni ya magya tu o an ga Muko na da gi, dat ija ki, o kate ya tu wa, o. Wa kwe ka tini gi ya wa. Tamta gi asin ki tini gi, a gita wa, ho ho gla. Puni nga wa, yuko wa, hurupu tamay nga mehen ho ho gla. Ng toa, ikon ikon ikon ikon ho. Ka tini toa jala nga wa, ikon ho. Puni mta gi an ikon ho, tini ka o ka. La chiku gi wa an ho nga, a gi sing o a gi an ho nga a. Wakwe ka tini gi hi, awa mta gi nko ya kango kaya mta program, ki gansi ni gi hi koma si ki wala sa yin, tamta gi ya hin, ki ka wa, ka gi ya wa, fala kita real siya wa kala to open bar, kwe hi a gi ya nko ngwa, ka ma wa strati ngin, di ka ma wa tapalo gawa, di ka ma kwa chiko gi hi tri, pali nga wa, fala kati real siya na gen lung sa dawa dawa ngay yaman niya yung wa o dawa ka kaka alung sa dawa dawa ngay yaman niya yung wa ya ka o mudibi chiya cho wako yi kangala tini gya wa mtetang gen wa tingin nga mta program ki gong si ini ki yi koma si nga mta gya sen kwa mtang kwa rik ola chik dam cha wala ki yi kungun tini gita asiga makre tini kamba kong ki o sa jin tuinda kama ni te gya ngay yam tatini ya Kong nga wam cha prokara ma gi hawa ka kisi, ta gom cha tusha ki wana kang gi hawa ka lukile ngom, ta tina gita ngom haya kuya ka lukile bulch ka boi ma gi hawa kama skola gani, boi ma gi hawa kama kliniki kona wu kang lingu ka wa sasa, yam cha tusha ki wana kula ki bulch ka wam cha tina gita ngom haya kuya sa gani ngete, mam cha gita chukam ngom cha prokara ma, ki gong se ni ki yi koma si, ta wala sa ngi chwa ngom cha kha ngom ta ngwa, mta fita iko ya wa boya ekaya.

Un'intensiva canne, abbiamo già chiesto anche a te che ti dà programma in ghiaccio. Classica cavità gita a sigama clay. Tam già chiesto anche a programma già cagiga clanwaka. Yawa tishamu bunuguna. Tam già quattro gira kanguka crisi. Tamasim già tanga kanguka clanwam. Tatishamu gaga sa. Kuliti gunumam già gita chokamam. Tatishamu gaga clan seniga comasi. Tam crisim tatishamu già gira clanwa yanga wa Louisa kiawa. Tum glimum già gira clan. Yanga wa prisma ponoga waka gira sa okoya gira wa. Ogem cha giga sigama kwam cha program ki gang se ni ki ikomasi to gam cha tu sha ki una kalu kele bot kap ke ola sangi chon tidina gitan na ko de sa gun gitem gita outcome ima gya kama chu ngale mana ko kan ka chi gongi tidina gitan na ko dimo gya kama skola gun ko lam cha tu sha ki une tidina gitan na ko de sa gun gitem gita outcome Wagim tagin kwa chu kam gam cha program tam cha gya hang ki cha wala ka na ka sizimoni to gitan ngol gam kunga aha tam cha tin geta sika matre kan wala kum yem cha ki ya sika matre tim cha gya hang cha kan wala kum cha ti sum da gita sa kulit gunam cha gita chu kam gam cha program ki gang se ni ki komasi tam cha kan wala tin ngwa ta fidai ko

Kamakunda, Naga to Wunga to Wunga to Wunga to Wunga. Tag a gula da cigata cigar. Cook to the cigar, cook to the cigar, cook to the cigar, cook to the cigar, cook to the oo, can't can't can't can't. Would do the quick concert. Fafale, no. Take a no attack. Ah. Nago gugan kegagi, Giagundo attack. Masiki taka kula de masiki man kwa kule te u wana kan kache taka kula ta na anga ni nasi. Taka inge makhle gumma chota kwa kuma kwe taka na wasun. Ta yaki ya. Ah, nai, sa ambe ngao de singa ta nga sa praka praka tu na gasa praka praka tu na nge nge sa nge sana da gata nge gats ai akwa ta nge chota sun ngao taki ya kaja minga chota sa ngkong. To ngwa ngeme de gang gumma khana chia guang di chua kaka chia guang. E ke tswa kundang wa a gama wa e takati ka khololololo ta u dupu dupu ka tsino le kanda takade tsa kwata a tsigutan ya te de dubya kuna tsigwe a tsata ne tsa de no guta ntuna le ngonga ne tsa ta de mkhatuna de nga nda phaka phaka tuna de ne tsa de gaung kan ko tsoda u thamta seka ngoda na tla ka tubusi na tla ka ka sinda ka kham ya sinni ye ka ma yo ji mama tswa ka ba ni tsaude kha ba ga tsaude kha ba au tsaude ma wana a ka tswa panga kho sin wu shi si jang sin na na jang na jang na jang seketa seketa seketa u dubida tsigbe papala ye ngi Tisa de cane water. Ah, nah, nah, nah, nah. Tarana daughter. Such a tanga dahan de coin, quack, musiata. No de rancho tag with congaritaki. Condahani do it walk with Gwiki. Tagundi talk at the Hanin Catagunda, Quanta Matia. Hamming on the Hanisota Ukamunda tie. Veka asinda ngobusina tasinda ka tsota ya seka ne wa tsotso ne wang thalalang ne wang tshwa kang nkhabita ka ke a jokula kwang tsuta ngo de ndo ka tse konto da tsutsa juwa kamdule kamdule juge he wona ke handwa ta ke yanda ta ke yanda ta ke yanda ta yanda tula tabata dibita kuchinga papala inga he wona ke ta ngai Kamui Kamun Ambe. Go de Randan, that would conquer. Then there, Hololo, the Ugay, Yaku. Come back, and take the neck, come the neck, the neck. Kawanga get Tabaka, take the Walaki, and the Tabaka, take the Walaki, and Tabaka, take the Walaki, and the Nutai. Ya. Kwa de kana am tali da ga ga ne jilam tali da ne ka ne ma sia ngum kwa to kata ka kula ta ka ne so ti ke mcha o ne ma wa chun khum da ji a ma chun khum da ji go ko da ne ng bu da kwa de ngum to ma da chun ka ya ni ne chombo ga ne kwa chombo cha go da chombo ke mo ti ka ta ki ya a kwa ne a o ng i ta sha khwe a kaka ang maka o taki kama kutuko kama ko ta anyo ana ana anyo a anyo kanda ngay kama kaya ngobi kaya ya anyo matamini kaya ngobi kaya ame kuko ngobi ngobi a ya anyo kanda ngay kakawa kakawa kro hee ngay haki ya anyo kanda ngay ang kuna kamne ngay ang dao anyo kaka ang dao naya ngay a a kro ang dao na ngay a Koda chikaka. Atua. Ta ya, ya ne ma kwa de yang. Kawa wa talaka, kama wanda, kwa chi, and kawa talaka. Abasa da kemasa. Atake gang ne, a nekunda one, denge temoza nga ne de ne, a kwa ne zang. Hang on, kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku kuku Cotic, hoggy, cut I, no, the gang, come to the me, you mean a good and lambing, calling Mungawan. I'm going to call me. Oh, God, call calling me, take the land on it, cutting no decanner. And no debt. You call no mustard, come. Young woman want a tire. Chicken make it, come on, kick it. That chicken come a tulu de common. Take a cacatongo, oka, chicken.

0: Conquer. Yar. Ambe. Ambe sikudwada u khama khoko na dambe sindwa khoko nwe kuna dambe sindwa kule kha khoda sika gungungu ita kwa tangne asinda sikuwa awuri gum kho ita kwa tangne ane dune nga da nga nga chao tangne nga nga nga chu ta chua chu si nga chao tangne unwa kho sing ta nga ngay ke gai sing sing ju sing ta nga ngay min abu ke kwen tiki ito da da da kuna ta ima na wata wata kaya ka inu ke kai Tiki, ju nge, chika gen kon kon ju ju shike gbe tu tonda, khala wa jonda khala, teka ka tu sa ga te khala gbe kon te ka wa ju kon te kan, ye ken kwa. Ni ma ka kon te to kunda o ma, ta zin hai, ta wta, ta ya teka kon yi nui. Ka un, hey, yi toa da da la khano ka, yi nui khani kli. Ye sha, ka un yi ka un, du ma, yi ka gbe ya kwan, wa, a ton ka uwa na tu, nka u gya. Nga, ya ka chi gbe kwa te yi kwan. Eu na cara tão te ganha bem não não nem que a qual é a mana aí o nome mas a mana aqui não me ajuda cá o eu na cara ajuda o gão que tá com é com o meu cheiro também bem não bem não dumbe chá não dumbe chá dumbe chá que tá com dumbe chá que tá com a gente tem não bem não muda muda a pecho também não também gar se tá com a que muda não muda gar se tá com a que não não até tra tra que sai coisa Kunaman nga kai wishi se imasa tuna juasa i konku in wokundwa ame hadibi tandwa sikle kamda sikle ame o goda ngunga ngun ngoda dumkatoa dumkatoa ganga ame ngane ame ngane mka na ngode ka otame praka praka toa da ngambe ngunga ngane che ganga goda ngambe che ngota ngane gwa ngote ngu uga kanda hiwa ngau ngau kaluga Chombo gang and long ago, I don't know. No, one and one, Quagaga, and me, I'm believing there. No child, no child, no child, no child, no child, no child, no child, no child, no child, no child, no child, no child, no child, no child, no child, no child, no child, no child, no child, no child, no child, no child, no child, Cards conga tosa. I'm being under the name. Having a yaria. Can the ambiguous in the outer and classic the woogage at Ukadanam this donny, Sinaga Praga Pragate, Praga Pragate, Praga Pragate, say Akiya. Can go the yaya, dear. And got it so bad, didn't it? Can the color day. Ah, didn't he? Ta yanda. Ambe ngonga. Jodoh yang cuma kadang, ugal aku kena kerana kerana yang ni dengan sekolah ni sahaja dengan, lagi ambil kan yang ngau dengan, tahun cua dah dah tahun cua apriri, lagi ya kan yang ngau dengan apriri ni dah, kuli ke dua tu tuan ni, kay ngau mana ngau cuci cumbung ah, ni akak dekak, akak dia, aku dah ni, ada kah yang ngau dah, aku tu mungkin, aku yang kita nak aku dekak, kau ngau dengan aku nak, ah, lagi kem kau tu di tawa, ah. Jo jombo ni ngwa dai wa tshaka ya taka ga ngwa kunda ta jombo mumu ka wushika na nda isin sa sa ndo ni sang kwa atu ndo acha na kwa we ke acha ndo ta na ndo kala ka taka ngwa ngwa talala ya ta ngwa na ke ta ngwa ta ngwa ngwa tshi ndo talala ka ta ngwa talala ma sa ta ke
1: Die nasionale erfenisraad van Suid-Afrika nooi Suid-Afrikaners uit om aansoek te doen vir befondsing deur die presidensiale werkskepping stimulusprogram. Die befondsing is beskikbaar vir gemeenskapprojekte wat kultuurbewaring, inheemse kennis, erfenisopleiding, mondelinge geskiedenis, navorsing en gemeenskapontwikkeling bevorder. Doen voor 31 Mei aanlyn aansoek. Besoek www.nhc.org.za of https://nhc.org.za om aansoek te doen, bewaar jou erfenis, bemagtig jou gemeenskap.
0: Masha. Ah. Da, ngane ki yaka wisika na jilita. Ichangi chatutunga. Hewo naga nganga nga kwe tongi kida ambe sinkundu aki makada ngu nga tutu da ngenge nga wada ngu dupita kichaw kwa ta nga sari kaka nga chaw kwa ta nga kwen kwen chaw kwa kwa. Ada lagi ya, saya ukuran sendiri minyak minyak dua, angan dua dengan cawangan dengan cawkar dengan dua dengan kamera sana, ngong Hei, udah ni asalnya kakak ni cawit aku dah kakak ni cawit aku dah kakak ni cawit aku. Tanya, sini ngau nak tahu muda asin dah ni, kau ke tak Tak, ni mui tak jodoh, dah jodoh ni lah, yang ni dia, ni lah orang ni, sakit muda tu ni tak, kau nak dia, ya jodoh ni gua, ya gada ni, jodoh ni sakit. Hei, orang ni, kau dengan ni, mana dah cik dengan ni, cik dengan ni, cik dengan ambil, kau nak ni, kau ada cu, ada cuma kita, gak oge kau gak kuah, kena kuna ni, beranda kuna dah sana gada gak, aja. Cacat. Kau boleh kau kau engkasum, engkasum firi. Dengan jauh dengan kawi. Toto dah senta, no toto dah kuat, kum toto dah kuat kum. Tapi aku kuna kuat kum, asum toto dah. Anam kau kaca, teka firi kau kekula. Tapi kau tu yang kau firi makan apa? Kau kena kaca. Tak kena, tapi he, kanawa, tapi kanawa tak asum kan agak kaca, kan agak tua kafe, tapi he, kanawa tak kena kau kaca, tapi kaca kaca kau tak kaca di sekula, tapi ni, nampi semua, kanawa tak kena ay, tapi ni ke singkat dengan ke kamera, tisha agak kamera, tapi ni terjun.
1: Kia mikalene nialas, kia mingukoyen, kia tutusila.

Ndi tamsi ki ti ta ko platform ten social worker ji ten ka na ka masara mempo no sharil ten a ji ti kom sangu na ten inire cha dambe kweta.